0: Ko e tatai niku hoko to tonu e taha. Pea ko e tau programa ni hoko hoko ko tatai lele i fokieni. Toko ni palestini ako tutuka ako maalunga tonga. Latu ongorea pa menau sekretari Maria Longopoa Apikotoa. Ki he polo karama o e api me i faa i mata. Ko e kala tu e? I he efi afini ke mo whakahoko mai. He ko e funga au e lahi eni tau si tu a me iai Maria na ustalatu pe. Ke o mai e li poti o e polo pe ape efo ke aho tari tari lere i moua ki e hoa tani ke whakakakato ngai polo kalamba koea mo tau teu teu ai ki e tau fo ou ki e tau walunga fulu koea o e api ako whainga maari koni te whoke atu ki a ti moua malo
1: malo pito te vita pe a fifia pito he whainga maari koni ke mato e whoki mai pe a mo a la tu ongolea koea ke o atu aenga hi update whamuimuitaha hiri koea hano katoanga e e tau koea fitungu fulu mahi wa malo o e ako api ako matematika o tonga aia o ilo ako ako maalunga tonga pe koe tonga high school i he aho ni o ku mawhawhita i pe ke otua pe a makorea i pe ke ma a kau atua i pe i he lotu koea na e kamata ki ai polo kalama e aho ni pe pe he ke ngai tala whakata kotoa pe ko o atu pe a me he faleni i he ahoni ke ma atu pe ke ma puipui atu pe ai ka e lava ai ki taimi o kung whainga marie ke o atu ai he e tuan pariseni ai ngahi update pe a mo e ngahi whakamalo o fiema o ke o atu i he ope e ahoni. Oia e ka waka tutuku malo api toho mou mea mai ki he tau polo kalama e ahoni, tai tari fie fia e tau paionia, lolo hea turi ki whanga tu pouniua, pe he fo ki ke tangata ik palesteni, fai fe kao palo fesa toke tahana siri waka uta, kai uma e komiti, kuo nao tari io ke whahoko e ngai whataungia kotoa pe, mai ako tutuku i Aotearoa ni. I he wata koe ni, o whaamu ke oange pe, ai whainga marie koe ni ki ala atu, ke ne o atu, ai tuunga o ku iai ai aka tutuku i Nusirani. Hiri ko ia hono whakahoko e katoanga, ai ta uko ia fitu hiva o e api ako. Ai ena e toki o si atia i he wiki uraki ko ia o sune latu. Malo ta o mao e hoatan, pa malo apito o whawhainga maari e hotaimi, ta imo toa peo kwhae whawatangi atu, ko hi ako e polo kalama ko ia mo i aka tutuku e ako maalunga tonga. Whamore more o mai hangai update, pe ako o lawe ipe o ku iai e ngahi tu unga ke whakamalo ia e ahoni, tuku hate taimi ko ini malo apito.
2: La tō ka take oku i kai ke ongo mai ho o lea wha more more. Maria ka take hoka te ka e wakai ange peko hame o koke tivais a la tō ka take.
1: Ia, a wawo ofa pe. Pea ko pe ke u kamata pe mua hano atu e ngai update kai toki ka wakai ai sound system ala atu pe rama o ngā ue mai e ahoni. O ange ko iena mō mea i ka waka tutuku ko lava lele e tau katoa ngā ai a koe katoa ngā koe rina e whakahoko fokia i e wiki uraki ko ia o mahina ni ka na tau kamata he fiafto pule lulu ka tau whakaosi lewa i he fiaf sāpate. Pea koe ko tapu aki mo ni ai katoa ngā koe ni nai whakahoko pe a hangi koe ku hawhawhaho ha atu i e ngahi wike ki mua ange koe teu teu e ni koe teu teu kulahi pe a koe iwi nai kai ke fulahi ka koe lotu na ne ave ki tau toru ki tau langa pe a kono whawhia fia a nganga ka waka tutuku ko uhi a koe koe fia fi mahu inga foki a fia fitau pule lulu ai nā tau uia koe tau cultural evening but koe mea taha ke tau mana tu ina e, koe fia fia tau loki feilo ngaki ai, feilo aki, tau toi catch up moe ngai to ua ko, ka koe fia fia au e fia fiko ia, koe ia he koe fia fiko ia, na e kakato mai ai kosliho me i tonga, ko nao tolu fokina, nao mai e whainga maari e koe ni ke tau hanga host ai ai tau fitu hiva, fia fia apito e te sio ki he mea mai ai tangata ik pareste ni, pehe ki he sekretari lahi, pehe foki e tahi pa anga lahi, pea moe toi ngai komiti, pea na e kau foki e kau folau koe ni me i tonga, a Lord Luani, pea mo Lady Luani. kake kawaka tutuku ko me a ko ngo na pehe ko pehe ko top e tau ka to anga ko fe me ai ua ulu aki na ka ka to ai ata pehe I he tumu aki o tonga pe ka ka to ai pa mo tumu aki o Aotearoa ko ia ko ko ai uinga ko ia he na me a to nu he ni ai tai a moni fono fono koula o loto palasi ka ko e siweri hau haua mo lau lo taha oi o tutonga. Pea, ko princesi Angelica la tu fui peka halai walu mata aho na pua o kalani tuku aho. Pea ko hono ua, na e me aheni, pea moe e malata, moe heila la faotsia o e api ko mahina fekite. Tahine ko salote lupe pau'u, salamasina purea, wahine ari I oe hau tuita tayone. Pea koe kamata e tau ki katoanga. Na tau kamata ake e tau pōwhiri. Na I he ni ai ai papa kupa, pea mehe tai nui, pea moe whakafofonga o I kuini Māori. Pea nau pehelewa ko whena pasi, pa ko lava I katoanga aia. Ko e ngahi ongo ongo kehe kehe ki ai, nai hau eksi a apito ai katoanga. Hena e mea mai pea mo pilinistu pereha ke, I he katoanga. I ai pia moe eiki hoku kolo, Lavinia. Whangake, pia pehe foki kia eiki Leana Hola. Nanau ia e pehe foki kia eiki Anaseini te pouvei hola fustua. Pia pehe foki nei mea mai foki pia mo eiki mohe ofo. Hae walu pia kakato au pito ai ngai whatongia nei totonu ke whakahoko, pia ko ia ai ka waka tutuku. Ko e me alewa o ko whakakaukau at kia he tainini I he ene pehe. O ku ia I mo ngahi tu unga ia ke whakamalo ia. Tau ki ai ai le tio ko eni. Ko ia ko wike ua katoa pe, o mai e te evita, kai o marinta, ai whainga marie, kia te au, po la atu, ko siare, ko whangafua, a nau, monginau tolu, ai kau me mipa o e komiti pule, pa pehe foki ki he fundraising, pa moe komiti whakasau si ale, ke mau kau atu, I hono tu uaki ko ia e tau katoa ngā. Ka ko utui pe ko latu, o kulawa o sound o ngā ue. Ko utui pe I kai te te hoko atu pe. Ko ia koe ngahi kapauna I kai e polokalama koe ni, e tō lahi au pito e konga ia ko tutuku he kake nau Mau e kina o tolu e ngahi o ngongo koe ak wha o atu I he e-maili pe he foki na tau ngawe aki pe moe Facebook ko hia koe ngahi to ke tau pe he koe kau holo mo a na prefer e na o tolu ia e le tio moe e-maili pa pe he koe kau mui aki na prefer e na o tolu social media pe ko ia nai fai be feinga tangata ik palestini kai maa fukono toko ni pe ko e sea fokia o e komiti feinga pa anga pa pe ke komiti fa sociale pe ko e pule hi va fokia o ko e fa malo ma ke he foki heni ki he e koslio ko I tonga ko ia ko ta uni a o mai e tangata ik fai fekau pe ko e palestini ia a fai fekau toke ta te vita feke mafi kalasi o no tolu a ko hiki fonua ke kalasi fitu o no pe amo Elizabeth Baker ko esike tali lahi a kalasi a e valuta ha valua pe a pe foka mela ia tu pulotu ko o ko kau foka mela ia e kau kurismu ia ia te au po ke fa mori mori pe mela ia o ke umau ho to wako a kako ki mua au pito ia ia ki mau tolu pa ko e whainga maari e whaafo ofa e te sio ki he lava mai ai koslio me to ngā o mai mo e nau whaiva o tā e whiafko ia pe a nofo atu foki a palalafa whiweka pe ko la aina ta aufa aini I he kalasia o e taiwa fitu anō mo e mā ulu ulu anō sila ni lava koto hano whahoko ia e whiafto pule lulu ko e koe tau pol o e tau ni na ia I e ngahi korisi pe koe ngahi ako tutuku na tau whahonga I koe uia koe a fetoko ni aki o tau whakahoko loloto ngā e tau mei sanuari ki tise mai tau kotoa pe. Ke hepe a e tau ni a koe hunga koe tau katoa ngā, koe katoa ngā whakatoa ngā e tau koe o tau katoa ngā pe tatoru inu sinani. Pe a koe a koe tau ni na e aweange a ngahi te pile complimentary a ngahi a ako tutuku toko lahi. A ngai koe korisi tuku e afo'ou, korisi tuku lia hona, korisi tuku taku I lau, korisi tuku maile fihi mo siru tapu, pe pehe foki ki atele, peko e kau Queen Salo te me kau toloa na na wo mai ki na toru I he ngahi whaianga lotu ko ia na na tokoni mai ki he konseti ko ia na isi kore atu e la atu o ngorea pe amo ene komiti pe a na oso at pe la atu e hingo e ngai sias ko ia na e whahu mai ai ngai ako tutuke he I he ngahi te pile ko ia pe a ko ia kau tutuku whakamalo atu he ko ia na iai ai ngahi to wa ko ia na na o Fili ki nao tolu ke nao nao tolu ia o kau I he whinga paanga ko ia hona o ngahi siasi. Pea ia lewa mo ngahi tō wako na nao toko ni mai ai panga ni maa whena I kole atu. Pea ia I pe mo ngahi maho inga kehe kehe nai o mai ka koe seniti kotoa pe nai o mai na taria mo e loto hanga maari e au pito. Ana whatokanga I e mea ma kehe I he ta uni o ki ai ai to wiki ange na te ke mau ona e matoru ia e ki tanga tai ko si ona tonga na e fau ia to no ingo hele tio he ne ke I lo no ta u tai mina mau mai ai hono a to wa ko fi fi a pito ki matoru he ko miti ko ia ko mau si o ni ke ka ha u Te hange ko tai mi ko na fau ko ai ka to ana a ye ni aki na utolu ke I lau mali e paionia Pea ki heni mo ki nao tōna nao tataki mai e ngā ue, e ngahi tau e ni fiha me ai. Ange ko wailangi langa tū fui, ange ko te whatoka ngai. E seta, whinau. Ka maa ki nao tōna nao palesteni, e ngahi tau ki mu atu, tāri tamanu. Pehe foki ki a Nightingale tupo, kulotonga me mipa foki ia I he komiti pule ko anu sila ni he tai ni ko kina o tolu na na tataki mai ai ako tutuku he ngai tau lahi. Hoko foki ko e mole I e tauni ai pekia ko ia amoa pahulu kana e kawe toko taha ko e ni I hono tataki mai hoko ko e tau I panga fuolo a pito ai ako tutuku. Ana e fie fia ai komiti lolo tonga ko hia ko e foi fotu ko e ni na e whakahoko he tangata e palestini ko kina o tolu kotoa pena na hugo ke apia ko me tahi wa whaafitu. O a umai ke tahiva fituhi, tahiva ono hiva na huta e totongi ki nao tolu ia. Pea ka mata mai lewa I e fitnoa, o a umai ke tau kosi na nao totongi he polo, pea na nao totongi me nao mea ofa ke whahoko a ke tau katoanga. Kono wha katoa ka waka tutuku, o ke kia mo ua. Osko to e mo ua, me he teu teu fale, me he keita, me he DJ, me he tā mea, me he veni uko na tau ngāwe aki, o lava lelei e tau ngāwe, pe ai me whakahounga, ai tangata e ki malanga I e aho, whakahounga I e tau whai hiva, whakato ounga I moe kau lea, ka e uma afo ki e tau paionia, pe a lava lelei e ngai whatongia ko ia, ko e uhinga ene lava ko ia, Uape, uluaki, koe lotu, me tali lotu ai otua, uaki ai, koho kau mai. Pea ko ia, koe whamalo ia, o atu e hewa tā koe ni, koe loto, fonu ia I he whawhetai, pea o gehe, ai lau, ai kau palangi upehe, all glory to God. Koe moone au pito tuku, ai langi langi, moe kolori ako toa peki otua, he ka na I kai e otua, he ka ke tai kuna. Pea ko ia, kau katu tuku, koe tau katoa ngā ia na yanga pehe, whawhetia au pito e lava ko ia, ai meet and greet, he topule lulu, whawhetia e lava ko ia, grand ball, I he aho whalaite, whawhetia pea moe tau malanga, iho tau aho, I he tokonaki pea te he foki ki he tau pōlotu ko ia na e whakahoko. Ko tui ko e ta uni he atu kuanga pe ki tau tolu ke whakahoko e tau annual general meeting pa tau wanga pe tato ke whae tau tariu I ka koe ta uni na e kehe. Osi pe koe e malanga pe hoko a glewa e tariui pe mo annual general meeting na e tataki e kosli o whakatoa me tonga. Kau katoa kia e ngai chepta ko ia, na nau kau mai ke katoa ngā koe ni. Ka I he taim tatau pe, na e lava atu lewa a whirimotua koe ni whahua ape, he ka la atu o ngolea, ko siale moi moi, mo whaafua hala unga, pe moi toi ngā o e komiti ki he teu teu I ko ia o e keita, pa u whama alo apito, ki a ake sa tupou, ko hinga ko ne... Roto fie fia, ke ne whakahoko ai catering ko ni o e fiafi ko ni, ko ia foki ke, uinga foki ke hiki ai ilo, ai tahine princesi, kai o maa foki a eki, a lupe pau, pe a pehe foki, Like and I seen to bove hola na frau ko pen i holo ko ya o lo to fale ia pe ko ne hili ko ya pe na ta to ki matu ku leva ko fano ngo me hen ai feedback ko ne ai ngai to wa ko na na fi fi apito hono o ange ai ki taimi ke na ko taimi ya ona to lu hono to wa ko ia ngai to wa ko na na cruise ia ngai to wa ko na na eva pass ia ngai to wa ko na na tina ia ngai to wa ko ia na e book e na Airbnb ona fa ga e na fa ga ta ha pe a fa fi fi a ko ia ko e o si ko e ka to anga lipoti mai he security ai ko ka security ko na e ka we he ka to anga a ha mo me ka to anga ta mai fu anga lele ia pito ka to anga high school pe a ko fa fi ta e pe ke e ki na la va lele pe a ko na o te pe fu le o lele ia pito hi va ka ta me a papa ko ia a ko i to ke ta ko i to anga ka u ma fo ki a to ke ta so ne va ka pe na e ka u ki ai ta nga ta e ki presten fa ka to a pe na ta me a papa na e ta ai e fi afta pu le lu fa ka fo fa pito pe o mai nga yo ngongo o ku me li a pito ke ta fa no ngo pe ku teu teu teu teu na ia ia fainga mari e ke ave ai ta me a papa ki tonga pe pe he fo ki ki ke ta me a ta me uhila a ko live band ko ni ko no faka kolo anga ko ia ko faka ava e ki ta hine e ki ana seini tu bove hola a fustua ai ta me a a pepe to ki hoko at ki ia kau hiva na nau teu teu peheni o ia whamalo atu ki a Susana Boriva Ati kai uma a e tong high school band ko ia ko no whakolo ai tau katoa ngā ki e tau ngai tā mea pa fia fia apito ia pepe he pe foki he tau pōna e malolo lewa tā mea papa kai hoko at pe ai live band whafo whaupito hoko pe ai ngahi mea tatau i he ngahi mawanga te lesi ko ia nei kau at kia ngahi ako tutuku hangi ko whafo tata ke mauto uako ko e mauto uako a mauto luia o kia e tō taha e mau kau whaife kau ko ia o ku whaife kau ko i lot whare ia pana mau whahoko whatongia ki mauto lu he malanga a lot whare ia whakahoto fatongia a e tau koula pe ko tai mahi va tolu i papato e ko hia ko e fai fikau o na auto o ako a saia na na o tau ki na tolu ki ai pe mo nga to ako ke ke pe han ko e fitu o no a fie fie a pito pe ako e ku la ve i na to faka o si pe he a ho to a pole lulu ai ka me mi pa me ka fola o ko ia na na o a lava mai ke ka to anga Ko mea ta, ko whema o ke u whamalo ia, ko e uingafu ko e katoanga, ko e ni katoanga whakakatoa ia. Pa ko ina mau fie fia, ke mau whakaafe ki San Francisco, ki a taua, pe a si lava mai a taua o mau katoanga, ko e hola mai pe a taua, pa to e hola pe a taua ia ia i kei ke aha mau taimi, ke mau si i vahe vahe mo ia, ka ko e mea wha fie fia mo oni hange ko te sio ko ni ki a taua, pe a mohono to ua ko, e nau si o mai o popo ia taua, hena e mahino ia pe ka ke lava mai a taua ke kau he kau MC, ka na i hene lava mai mau fie fia au pito i he whainga maari e ko ia. Aia ko e taua halapua ko e to ua ko ia o e taha hiva hiva noa. Nau fie fia au pito, pe a pehe foki ki he tahi wa fitu walu, aia ko ki nau tolu ia, ko kau mai a Kerry Lavaki. Kerry Lavaki, ko ene he ni foki ana ia, ko ia ko e mai moa ako ko ia aita hene princesi, ka nai kau mai a Kerry he whafofonga mai ko ene, pe a a kai ke u a hanga ia i loi poko hae uhinga na e mo ua ia te evita morinta a kai ke ne lava ange ke polo ko ako si imole ni malatu e tohi o mohingo a he matapa whakamalo pe a e whakahonga ia pa ke ke ia hano hege ke mo lava mai na whange ue ki te mai ha mau taimi a ko e taini mi le waka waka tutuku Hange ko ia o mō mea i, ko o si mahino ai aho ko eni o te wae katoa ngā ki e tau kaha u. Ko ke kehe ko eni o e katoa ngā i e tau ni, mo e katoa ngā ko i tō ngā. Ko e tau kaha u, ko e tau walu noa ia. Tau walu noa ia api ako, pe ako ia o whaho ko e katoa ngā ia ko ia ki tō ngā. Pe ako nā o kamata nā to he pule lulu. Kamata e katoa ngā ki tō ngā he aho pule lulu ia, pe ako ia e kawaka tutuku. Mō teu teu. O teu teu ko hia ke tau foki ki tonga i he tau kaha u, pe a whie ma o foki ke mau e tau ngahi whahoko whatongia ke whakahoko, ko e mone lau ke katoanga ko tau pe ugea heno kawenga. pia tau maa lolo le lei pe, kai olewa te foki mai kau konferenisi, kai te whakahoko atu o hange koe na mo mea i e aho koe na whakahoko e eno general meeting. Koe, kole koe mei he kosrio whakatoa. Ai o pehe kapau te tau totongi o o mai e tau seniti ke tau hanga o totongi a ko hia koe te teu koe a katoa ngā o fie ma uia ke tau whakoko o tau lelei taha ke lava e seniti koe ni ke ma o ke tau whanonga mo ihe tau kaha un. Pea te utoki whakahoko atu pea mo whanga fua i ha ngai porokalama ki muiange ka e koe foki mai pe a e tangata ik palesteni pea koe mea lewa e hoko e o atu e imeiri pea e ui mo e tau whakataha. Ko hia ke tau talanoa ki he tau teu teu koia e tau foki ki tonga e tau kahau, ko paupekeia e tau faiva, ko paupekeia e tau tau olunga, a ka ke uilo ke he hivana whange o ko pia e teu teu e tau hiva, ko hinga na e whaamu ke lava a la tu o talanoa e honka ko hia ko e maumaufa teknikale o ku ka ke si lava mai a la tu, pa ko tui ko e porokala mahoko te mato e foku mai mo la tu. O kia e ngahi to wako, whaampe ke whakamalo ia tō mō ngahi to koni ko toa pēnei whakahoko mai ki he ngā ue ko ia ai ako tutuku, hange ko e tau koula, tahi wahi watolu, tālu e kamata e kātoa ngā me tua pule lulu, pea ki mu ape i hai mō mō aonga, koe hoko koe ni mato mata o moe to ohema o oku pia moe tangata eki pariseni kai o maa fuke tahi pa anga pia pehe ki e kotoa o e komiti a ngā ue ko ia koe ngahi fatongia ke whakahoko na mou toko ni kane i kaiho mou toko ni e ka ke ilo pete mausi fefe ko ia whamalo atu ki he pataloni eki lavinia whakaake a veikune ko ia koe o whawhainga maari e iho to uako ke nga o lama mai o toko ni mai ka ki mau tolu. E taim da tau ko e whanawhana o la, a e ko e tahi wa walu ni ma aia, a pehe ki he kalofia ma, a ia ko e tahi wa fitu o no ia, a pehe foki ki he tahi wa fitu hiva, pe koe au lola, a ia foki o koe to ua koe a seare moi moi ko nau pa ue ni nga tawanga koe a o katoa ngai. Pe au fie fie au pito, o lava e fitu hiva, pe a mo wharongo pe pehe u ki fuoloa e keke whai ato ha fetu taki atu, kana e o atu pe ai whamalo ke whafofonga ea te tangata e ki palisteni, e honga ia au pito ho mo talango fua, pe ai keke ngā loa ni ai tō ua koko ia o e tangata e ki palisteni, ai ako wha i mata ko ula ia, pe ko e valtaha valua, pe he foki ki he tō ua koko ia e funga kawa. Ku tō ua ko ia, koe mau paio ni a, ne o ne mō mō ua, tau ke tā nai lastio ne nai nalaska o hala tuitu ia, lava mai, mea mai mono hoa, ko uhia ke turituri mai a ngai fatongia ko ia o e funga kawa, he koe osi fukone e fitu hiva, ka tau whanonga ki tonga, ki he valu noa. Fie fia au pito, lava mai mau pataloni, pehe ke mau tax, kolinias fatai, nane lava mai, ko uhia ko e fatongia, ngai fatongia ke ke, he pa mau palesteni, pauline, tupo niwa ta ufa, whahoko e fatongia, whafo ofa ko e ni. Ko e pehe ko e taha e ngai highlighti nā o kupehe i he katoanga koe ni, ko hui anfu koe mea mai a hoakawa meiliku. O kau mai he katoanga koe ni. Taimu koe nei whakahoko ai e fitu nima, lolotonga ai e ne paremia, naka ke lava ke mea mai ke katoanga ka i he tauni, nai mea mai ke katoanga, pe hange koe na mo whanongo pe ki ai, ke e ne mea koe nei whakahoko lolotonga koe ia ai hua ilo ai ongo tamaiki, o ku tau teu teu e subscription, pe ku tau teu teu moi pasi. Pea ai pe no sila e de pas ke tau si o ki ai po ko ha ngai fatongia ko ia ko mena fi fi a e to kolahi a pito e kau holo mo a i he katoa nga ko ni na ma u hanga tonu pe ai ngahi kore me tonga pe pe foki ki he kole ko ni ai minister mo ui lolo tonga pe a fafifia au pito e te whanongo atu ki he poupoua ko ia o e koslio lava mai foki mo e pule ako lolo tonga ana vei koso pe foki ki he sea ko ia o e PTA a CEO salote sisifa hao e CEO ia o kau ia i e komiti kulupu keita ko e ni ahiva tolu fafo o fapito to tonga high school, ang ai whakau whatongia ko toa pe, pe hange ko tau tala, ko e ako tutuku o ku tau koris tutuku, ako tutuku ka toa pe. Me e kau holo mua, ke kau muia ki. At the end of the day, we are all ex-students o e a apia ko, ako malunga tonga. Ko osi e tau taimi ki he aho ni kau tutuku, fie fia a pito, homo mea mai he aho ni ke tau polo kalama, pe a koutui pe, e hounga pe, ai ki i whamalo, vai vai na o atu, he na e pala ni ke whahoka tia he togon palestini, ta ko e anga pe ia ai teknolosia, ia e aho e ngā ue, ia e aho e keke ngā ue, a kumo a whamalo atu homo mea mai rinta mo te vita, malo e mau whainga maarie, te mato e foki mai pe hau ike ua me hen, ofa ke mau mao ha wiki enle lei, ha mo fie fia, kata o toki whilo aki hau ike ua me hen, malo a pito, mo mea ha.
2: Whau malo atu e Maria hono whakakata polo kalama e kawaka tutuku, tau toki foki mai i he wiki ua kahoko malo.
1: Malo.
3: Ko e mauti mi o kia e ngahi anga whakafonua kehe kehe meihe pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lao iafe i he pasifiki. Ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tau tahi, so tia tau ta, pe ko e lao la puna.
4: Oi, ko ki tu waki pe ia. Oh, ta ko e taim te tonu e ni ke whamanatu atu ai hoho malo i e whahai tak momoko. Ka wai mo e flu, ai au kuma lava ke ke whakahoko he taimini. Puka lewa i he book myvaccine.nz pe whetu taki ki hoto ke ta. Oh, he toi te tari. Te ke lava o kolosi ieni kakato iho olisi ki mo ae foi duake ono hoko.
5: Ko mo alo kife.
6: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ae ho siwi.
5: I kai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
3: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau nima walu. I ho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
6: Fai ho o siwi maa mao tolu.
3: E hao i he meili.
0: Ko kore whainga maari ko nike o atu ai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Ko foi ufi, ko kau meire, kaho kaho, mo mahoa. O ku iai foki, pia mo hopa, mo mei, ku ositao, pia mo la ipere, o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kataki, o telefoni, ke fika telefoni ko e na, ke mao me iai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whanga maari koni ke o atoa i e ki i whanonongo koni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngomau tolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo. Tenga maari koni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu, Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo. Ko e tatani ostami te ua hiva pa mehe taha, hafe a e ua, ko e tau programa fokeni, pe mo e kawako tutuku ko ia a e... se atou tai ai whakahoko atu e na sekretari i he efi afini te vita kata ofa te vita kau o atu pe ai himi pe ausipa tok foki atu ka te koe malo.

0: te taulo tu o tu alahi ai a Fiona te pigea ha taha ia e ta tau pa moi a Fiona ko dua koe nā ke langa e langi pa moi fonua pa ke whanau nau ai funga e fonua i hono mea keke ko o se ni nana ku mafola ko hui koe ngā uia ai ni mapoto e a Fiona pe o te pigea ha taha ia pe koha o tua e tatau pa moe a Fiona i hono lahi pa mo hono mafi pa moe ne kaukaua pe koko e nage ngahu ki mautou le whahinga e tangata pe ke wholofola mai ke mau whakatupu pe mau whakato lahi e funga e fonua pe koe toko lahi ange a hono kakai e otua pe koe nau ilo na nau mau mafai me a Fiona pe ilo nga ngahu e ku mau whai he univesi koe poto beia pe moe huelo e a Fiona Mau whawhetā i atu ke o tua lahi kokoe, ku ke tufa ke ke ho maunga i tare ni ti, ke hunga ke whakawha utaha kotoa pe ke a Fiona a hono mau mau luta. Koe a honi o tua o mau whawhetā i ke a Fiona, he mau mau ha o tua lahi pe he, o kune toka ngai a mamani kotoa pe. Mau kore whaka mole mole ke o a Fio, ka pau waha ngai o tua o mau tauhi, ke whaka ua ua iaki ai o tua he a Fiona, pe o mau kore whaka mole mole. He kua mau tō ke whainga ta a, pe amboe ngahi whakakau kau hala ko toa pe u hoko he onua, ko hui koe mau mamao, moe mauri aki ai a Fiona, pe o mau kore whakamore more atu e o tua. Ho wani o tua ke whakamore more i ki mau tōru i ho tata a, na i lilingi ka le vale, me he waka waka o Jesu Kristo, ko hui pe ke mau ngoi, kua whai o mau whakatau ataina i he ofalahi ai a Fiona. Mau whawhetai ngai tāpua ke ke, Kua whakafou mai he lau maari e maa nioni o e a Fiona, ke ne tataki ki mau tolu, ke ne pou poua ki mau tolu, ke ilonga ngai mea kotoa pe o finangalo ki ai a ho a Fio, pe a mau fai pau ki ho tutu ni he koe finangalo pe e a Fiona. Ma hoanga atu koe polo kalama, o e koe hafo hoa pe a moe kau kolish, tutu koe o sia tau tai o a te aloani, ma ulotu ke lau maari o e a Fiona, ke fa pulu pulu mai e polo kalama koe ni tāpua ki ai be si te evita kai umasi linta to hui koe fa mafola ai ngahi o ngongo koe ni ha tapa pe oi kolo pe ke a uat ki ai ai folo fola mo ui ai a Fiona tau kawa mo koe fa asinga e polo kalama mo ki mautolgo ta be ka wako tutuku i wafa si isu krais ko alo kako mafua mo ui Amen Kokole pe mua ke hufanga he ngai talfa tapu kakato koto ape ku hafa ki hatu me fale ni ki mua i ate au. Pea ko ufa malu malu atu ai ka ata mua ke frahoko at mua e tau polo kalama hafo ua pea mua e kolistutuku o ate aluani i nusila. Ke kamata ake pe mua ha tau pou pou fra umarie pea ka hiri ai ki pou pou fra umarie te ufai. O hangi pe ko ia koe fra amuna fra ampe fok koe tau kau five kau koto ape e kawako tutuku si atu tai. O tatau ai pe ngai funga waka ke nau whahoko ai polo kalama ka koe uhi koe ngai whatongia ke ke u kau ki ai ai kau whai whikau pa kou loto pe ke tongia ai polo kalama whakalau maari o e pongpong ini pa tau toki hoko atu ke tau polo kalama ongo ongo ke kolis tutuku Koe le son koe ai malanga i koe a pongpongi ngai sias whakalistia ne o tatau pe ai sias katolika pa moe sias wesiliana kau sias whakapres pa durian pa mo ki tau tolu ai kau kristiane koe tau u kospeli ka pongpongi ko mati wai hongo fulu pe te uto o pe me iai hakonga i he wai hongo fulu o mati u ke whai aki ha tau ki poupou whakalau maali he tau hafe oua mati wai hongo fulu pa koe vesu wa valu aia koe ia o pehea hono whakalea wa valu ki he toltaha Pea oua te momomo i mana wahe ke te kina autolu o tamate i ai sino pe ka koe lau maarie o kui kai te naulava ke tamate i. Ka ke mou mana wahe tuu ki a te ia o mawhai ke whaka auha i heri ai lau maarie mo i sino whakatou osi. I kai o ku whakatau haongo ki misi e toko ua ki a konga se eniti pe ka i kai patu ke kere kere hana taha tai mea ki ai e ho mou tamai. Vesi tautaha koia, oa te mou mana wahe, oku mou mahu inga ki mou tolu, i he whangamisi tōlahi. ke taunga ta mi ai ko ta ai ne nga hi fe ka u mau inga a si su ke ne ka wa ko pa ko ke nga ta be ne ka wa ko ye ta weni e wafe ko ne fai ai ai fai no hi no mali e ko ni ke ne ka wa ko nga ke o ate na mana va he ke ti na dol o na tama te i a si no be o fai na tu la be ia ke kau mafai maalunga ke na hoanga o tamatei hataha be i hea whahinga mafai pia kua upe ke mafai whaka kautau na e tūtūni ai ke whaka auha ki nau tolu kotoa be oku tui kia sisu pe koe lotu whakaristi hane ka koe whahino hino koe na sisu ke ua te mumana vahe ke ua te tau mana vahe ki tau tolu ki hangai tūtūni ko fai mai kai ki tau tolu ka koe whalo to lahi e ne si isu e ne kau ako ke mou loto lahi pe mou loto toa ke mou malangai a lot fa kalisti ane pe koe loko malangai a si isu ka la isu pa koe fie kau ia kai ki tau tolu i ngai aho ni kau ako tutuku koe tau tefto i ngā ue ia koe hui ku tau ako o tau iloi ai folo fola pe a uhoko o tau to lahi koe kau palo fesa ia o e lot fa kalisti ane na uhoko koe kau toke ta fala filosefa i e mala e fa kalisti ane koe kau mau fa ilonga kehe kehe i he lotu fa kalisti ane ka koe whahino hino koe na si isu o whaimaka ki tau tolu ke tau malangai ai o ngongo lelei o ona pea oua te tau mana vahe koe tau uni o tau whamanatu ai pa o tau katoa ngai ai pea koe hui o tau whemou e kina i he ngai ahoni ai kau whaife kau pea moe toho lahi pe ngai si asi o ku hoko he tau uni ahono whamanatua ai hake mai ai lotu whaka kariste ane. Ko hake mai ia pia me kakai muri na nau loto la. Na ikai kia nau mana vahe. Pia neongo tau wha manatu ene ai tau uangi au. Ka kou manatu ibe ai whaino hino na e whaika te au e taha e tau kau pule ako. Pia koe kau palestinia o ngai siasi e ngai aho ki mui ni. Koe tahe nau ngai whaino ino o kui kai koe tau uangi au pe na hake mai. Na e kakai ia ki mua. Pea kou manatu ke whamatala wha historia ko ia, ke aho hongo fulu ko ia o epeleri, taha fitu hiva fitu. Tau katoa ngai e ki tau tolu, ai taha walu o ua, pea mo e taha walu wano. Ka kou hiko e ahoni ko e kulau, ai tala noa ko e ni, ke oa te tau mana vahe. Pea kou manatu ai ke kau whakahake lotu na nautu uta i e aho hongo fulu o epeleri, taha fitu hiva fitu. I he waka na e whakahingoa koe tafu, na nau tu uta he taulanga mauwhanga, pa na nau whakahifo ai ki uta i e aho tahaua o e peleri a tawhitu hiwa fitu. Koe ka kai, na i kai ke nau mana wahe, i he ongo atu koe, ai ngai wholau mai koe a Captain Cook i e tawhitu fit fitu, tawhitu fitu hiwa. Pea koe au mai e ni ke tawhitu hiwa fitu. Nā nau os whanongo pe, ke nau wha ehi me he ave lotu ke Pasifiki, he ko noiku a ngai, e tamate ki nau tolu, ko hui ko hanau koloa, pea mua whahinga me au ku nau whai, o whakatatau ke nau ngai whie mau. Ka kou manatu ai ke whakatu uta ko ia ai kau misnare. Nai tamate i honau ni i. Pea whakapong i honau ni i. Pea koe uhi koe leso ni koe oe ahoni. Kane taunga. Kane taunga ai kau whakahake lotu ko ia. Hei kai ke hausia e tonga. Pea kai ke hausia e tupou uluaki. Ai mo oni whakakaristi hane ko ia. Kene hapai hake ho tau whonua ki o tua. Nai whakahake i rota whonua. Pako tui, ko e tahaia ngai kawenga, o e tau kātoanga whamanatu e hake lotu, tonga, whonua monu ia. Ko tau monu ia ngai, ko hui koe o tua, nai whakahake, i o tau, kuo nai kai kena o mana vahe. Pako tau whatongi ia o ki tau tolu, ka wako tutuku, i e whonua o ku tau ia i. Wea ngai o tua keke, o tau shio ki ai, koe koloa, koe paanga, koe tau whanau, koe tau mali, ka kuhi koe whahino hino, koe asisu. Mea whika uruaki, ke tau tui, pake ke ngata pehe tau tui koe ka sisu kalaisi pa tau tai mana vahe pa tau fai e mea koe wae tai milahi o tau mana vahe ke fai e mea o fina ngalo ke aia sisu kalaisi ko uhi koe tau sio ko tau kaunga fononga tau sio ki ho tau ngahi wife tau sio ki he tau whanau tau sio ki ngai whakakau kau lelei i he fonuani kai kai ke tau maalohi ke tau malangai ai huafa koe o si isu kalaisi ai koe ukune whakamo ui ki tau tolu pa koe ai koe le soni koe ni oe ahoni ai e malangai koe a pongpongi koe o tua koe u tau lotu ki ai okune tokangai ki tau tolu pa koe o tua ia tene tataki ki tau tolu pa koe o tua ia tene whakakoloa ki tau tolu ka koe whakaroto lahi ka wako tutuku Mau mau tol ko tau be ku mau fanongo mai ke tau le soni o e ahoni ke faya ke ahono tataki ki tau tolu ke oa pete tau mana vahe ahono malangai ai huafa koe o si isu kalaisi koe toko tahaya o gulahi pa koe toko tahaya o mafai koe toko taha pea tene toni ki tau tolu ka bau koe tau masiva tene ongo i ki tau tolu he nai ongo i be e he kau tolomu ai e te ki tau tolu ai nau mamahi ai eiko si isu kalaisi. O hange koe ngai whakatanga nai whai, pa koe taha ia ngai lea a polikapi, ko uta uvalu ngō fulu maaonoe. Te keu ilo a fwoi kovi, ko whai mai e si isu ki a te au. Pa koe umaki ai ke tau whai, ha ngā ue utai whiunga pia mono fina ngalo, pia koe ai koe poupou ko whai i he hoani, ke tawangi ke tokoni mai aho no lau maalie, ke kawako tutuku, ke ilonga e ngahi mo oni ko toa pe, ko whakahino hino ki ai ki tau tolu e si isu kalaisi, pia tau mate ki ai. Tau mamahi i ai, pia pau ha mea ia, e more ai e tau mo ui, pia more ai e tau koloa, ko uhi koe huafa si isu. Pia kune whakaloto lahi mai. Ko ia, o kune fuaki e ne mo ui, ko uhi ko au. E toi ma umai ai mo ui ko ia, i he pule anga kune teu teu mai ma tau tolu. Ko ia ube ai whakaloto lahi, pia moe pou pou, o kufai whakalau maalie, ki he tau polokala mai ka wako tutuku, o hange ko ia ku ashi, ia matiu vai hongo fulu, a vesu, a tolungo fulu mataha. Ko ia, ke oa te tau mana vahe, ke tau lot. E o tua koe, o tua koe nga ne ngahui, ki mau tolu ke mau mo ui, pa koe o tua pe koe nga ke ho mai, ke mau mo ui, pa koe o tua pe nga ke folofola ke mau whakatolahi, mau whawhita i atu e o tua he koloa folofola o e aoni, ku ke hinoi ki mau tolu, ke oa te mau mana vahe ke mate, ka mau whakamuafola ai o ngongo le leo si su kraisi. Ma whawhita i o tua ne ai hakakai na nau tū ma ukai mate mua. Na i tutu pe a kilisi ua ki nau tolu, na i whakapongi ki nau tolu, ko uhi pe koe huafa pe a fiona, aoni. Ma uhaka i lang tau, ma u fiefia, fiefia i e whare o tupou. Ko uhi koe lotu at na hau pe a mo si su o kaunga tonu ki o maulau maalie. Tā buak mai ae polo kalamahe a honi, pa ke tā buak wha fwoi tui tui mai ae ki mau tolu, ke whai ae ke mau whai whatongia ki a te koe, mau kore koto aene a si su krais ko mau eiki. Amen. Whamalo a bitu he toi koe ne tau ki miniti i pa me he tai nimpa osi e tau polo kalama, koe whama manatu atu pe, a ko uhi koe tau u polo kalama wha osi eni e mahina ko sune na e amanaki foki ke o atu ka koe hange koe ako mo whanongo ku os tuku atu i he le tio a PMM a e ongo ongo whaka whakamaman lahi koe ake tau katoa ngā i tonga hono tuku mai e seke itali lahi pa ko tui mo os whanong katoa ke ngai polo kalama ko ia ai nai tuku atu i he tau whanongo nongo i he au pule lulu nai whakafou mai me seke itali lahi o e konferenisi e alfleta atiola i he pule lulu pia mo ngai polo kalama katoa ko ia pia ko tui pe ku tau osi mea katoa pe kia e kau koristu tuku ki he tau ngahi polo kalama fo tuku ko ia ki hono ho kamata i plinis kalauni e toki ha ele atu foki a e tamatu i ba me inu silani a kohi te tau tok whanongo mea i angai o ngong e toki tuku atu ka koe tau polo kalama koe na asi atou tai hoko e whaia he aho wha pia koe ia a neongo e tau wha amu ke tau itonga ka atoa pe ke tau tok foki mai e hili a e wha manatu koe ia o e aho wha koe ia o siulai ke koe ngai e osfoke a konferensi e aho ua i he katoanga koia i hifo ai au tau teu teu ki ai ho tau ngai i nasi pe ki he katoanga wha os koia pe guai befo ko tau fo i nasi ki he kois tutuku ai a koia na tau os i whaata ai paanga koia e wakilu koia koe tau o fa malo a tupe ku os mau ka to a nga nga u e ko ya ke ta me afra panga pa u os ma teu teu o me ka mata nga pe ta u lele ko ina e ta u polo kalama ko ina i tonga e fra hoko ko ini i he wike ka ha u e ka mata pe ya i he posa pate he ku ka mata ai nga i polo tu e nga i fo tu tu ko ina ku osi o atu a ka ko stu tu ku pe ko hui o ta u aluai pa ko ngata ai konferensi ki a u luaki pe ko katoanga ko ia i hifo tau kau katoa pe ki ai pa wai e tau ngai mea ofa ke whaka osi aki pe ko e tapu ni fuka e konfenisi o kua e pe foki ho tau fatongia ke whare o ene afio ko hui foki ko e aho wha o siulai ka ko hui e iai pe ai whahinga tena u nofo atu i he katoanga ka ko hui ko fatongia whaka sike i tali te u foki mai ki he tau polo kalama ko ia i he aho wha ko ia o siulai ko e tau ula fo tutu ia ke main ko si ulai ka ko e tau ngai whanongo nongo pena ke mo wakai fo pe ke tau pesi o ku tuku katoa hau tuai e tau programa me EPUF programa ko ena a EPUF u tau lave i katoa pe ke tau ufatonga iang ko e tau mui mui katoa pe he tau polo kalama ka ko ia ko e awha pe te ipoa ki atu a sekeritari he tau katoa nga ko ia ki he whare ko ia o ene a fio he a fa o fai ai e tau polo kalama ko uhi na atu usi e he kau fai polo kalama e tau polo kalama a ko uhi ko e kai ke tau fa kakato ka ko iai ko e tau fa nongo nongo pe ia ko e te aha toi mea ke a te tau tari katoa pe te tau toki fe tau laki pe ke konferenisi ke wike kaha u ka ko uhi ko e ahoni ko e tau polo kalama whaka osien he mahina ko sune o ku osmau maari e pe tau polo kalama ki tonga pe amu e ka u tau ngahi tutu uniko ia ke whaka hoko ki e konfilendisi he lolo tonga e tau i tonga a ko ia pe te ita pe amorinta o wha maalo lahi atu ka ki moua ko hui ko mou ki i whaka whainga maari e ai polo kalama ko ia e ka wako tutuku neongo peu tō lahi e ka wako tutuku o na u whainga mai ke mau hanau ki taimi ka ko wha maalo tu te vita mulinta ko hui ko ke hoko hoko ai tu ko ko ngata anga pe ki fa no no ko o si fa hoko atu ko lava e tau lotu atau tol pa ko lava e tau ngai fa no no ke tau wakai ka to ke he proklama e puefi pe amo tau tok si ka to ki tonga i he wike ka u pe a te tok foki mai ki he ni i he afa ko e ahoia o ku hoko ai ai tamatui leve leve e malanga ka wafe atu he
1: Ko whamalo at foki i sekretari, la valerei koi e polo kalama i he efi a fini kage. Ki toa ngā koni ko o atrepeha tau a hiva, ko i hoko e ua te tau kolose aiki a seria ke tau ongongo pe a mei ai malo.

0: Ko e tau tai mi osta mini te taha pia me he wā i hoa tāni. Pia te tau kolosi he ki Astelia, ke tau whea ngonga o ene London tui fua, ke tuku mata o ngongo ki e whea fini. Uena, ko tui pia kuongo le rei at pepol ka mā e whea fini, ma whoki atu ka te koike o tuku mata o ngahi o ngongo ki e whea fini. Malo.
1: Io, a ko raktu peha wha malo lahi atu te tamaka ka mā. Linda Pasi, yo no fa ko mai tau fatongia pe mi a te rana. Ke te o ia o FM a te au maua poi niua ka ko e pe mana tonga ki he aho ni. Ka ko e tau ngā hi o ngongo ni o ku wala ma watu ki he aho ni. Malo mai lau mare au eiki pe a malo lele e tonga koto pe. Pe ke sola pe mo vulangi wat ki ai e tau ngā hi o ngongo ki he aho ni e ala ma watu pea me sene a Slelia. A tona ke eni kohono wa noa o sune, oi wa fe wa no. Ko ia o ku tau whawhita i pe, pea ko kore pe mua ke uhu whanga atu i e tala whatap kakato, ai polo ka ma ka uhu whanga atu ai. Ula ki koi mau ea me sene i e ahoni whaka o fwa pito i mau ea, la a lele au pito i kai ke fu mu moko fau pe a o ku maulo rotonga i te kriselesia se hong fuma ono ane pon e hong fuma fa ka te maua u i ahoni ki ha te kriselesia si e ua noa. Me i ken bela me api ko po ono o fiswatal fikau lahi atonga ki a slele ni. Ai lava tu ko ia e ambastoa leo leo atonga ki tai le ni Curtis Triangin e CCT o whaka u hapopoa ki whi kaunga mamahi ai pure anga tonga o ene a whio pea motonga ki ambastoa ko ia o tai le ni ki tonga he excellency Miss Jari C. Radhanaban i he taufa ko tō ai po uri ko ia i he loto whare ko ia o e tu i ko ia o Taileri. Ai peke a kia ko ia a hono alo lahi taha o tu i ko Princesi Bajarakit ia paha na Rendira Deb Yavati. Ai e kone peke a ni hono ta ufang fulma walu. Pea ko e popo ak whika ngā mamahi e ko autaki ki he tu ini pea mohono whare pea tau atu mo e lotu whia pea moe whikau ngā mamahi, pea me he pure anga o ene a whio a tonga. Nā e whaka uwhanga tonu mai fok me he ofis whatal kaulahi, ai whanakono ho wha ka pure anga koia kua tari e kapneti ai whareare a tonga. Ke hoko ai awhala i te kono wāno o sune, wāwhi wāno koe a malolo makehe ke whailonga i aki ai senturi hana ua o lotu ka koe tau e wange au e hono tari ko ia te amo hono fotuu a lotu kristiane i tonga. Pea ko ia amanaki ko ia ke katoa ngai ko ia i tonga e ki. O wongo lele e ni a aslele ani kio tau kainga tonga e kamata a hono le sita ko ia ki he lulu monu ia no fofonoa aslele ani a ia na iloa e ni a koe pē pēka pīvi e kamata e ni e ahu lako si ulai o wafe wao no. Pea e ata rewa mo kamata e lesi tani, pea mi ahu ulaki o si ulai ki he aho wahiwa pe koia o si ulai. Pea koe inasi koia o tonga ki he tauni koto ko te au ni manoa. O kufumana tātu viki mo ke molesta, whapapau i ke mahino o pito e ngāhi fie mau o kumalawa ke ke kau ki he polokalama lulu monu i ani. Kataki o ku ikai uhinga a hoole sita ki he luluni kuo pau ke ke nofo a Australia. Ka kuo pau e toho ho hingoa o monu ia pea e whahulewa a hoole visa ko ia ke ke nofo fonua. Pea e toki ma ulewa ai ngahi kotoa, ngahi mea koe ni i o atu. Koe whakai ki te ke lawa o wakai atu ke website ko ia ai https immigration and home affairs.com.au. Ai a koe pepa ia ai purple PEV oi wafe waono wafitu. Nā lawa atfoki ai sekretari ua tas, sekretari ua me ofis staff kaulahi ko ia atonga me ken pela tasman telefoni o fa ponga e ta ka wa le le o tong as le le ni ke distri hang e se si ti ke po klama mau inga na e fa ho ni e ka ta ha ka puna a pure anga fisi o ki lo ga fiji e ways ai ana e fa ho ko e ni i va henga cold coast o queensland ko e po klama ni ko ho no fa ka ilonga i ai fo fo fe puna aki e ka ta ha fiji e ways e va ha ko ya onen ti pemoko Coast. Ai a ko na e whahoko e proklama mau inga ko e ni pea ko e proklama ni foki na e me ai e pare mi au fisi ko Honorable Steve Andy Lika Mamada Rabuka pea mo e tawhika o lahi o fisi ki aslele ni ko Mr. AJ Amrit. Ai a ko e proklama ni o fu aunga lahi o pitiko tau kai nga tonga e vahe nga kuinsla ni ki e whepuna a ki whakahanga tonu pea me ai ki fisi kai pe foki o hoko atu ai ki tonga pe koha fitu pe i he Pasifiki. Ko Tonga Australia Outreach Project ko ia iloa ko hepsi pa kuo o si kamata atu ai folau ai timini ki tonga ai kulupu ko ni metikolo e kau nesma o lunga tonga ni saweleni ai a ko Tonga Australia Outreach Project o ku iloa ko hepsi pa ai tahine princessi. O utake atu ai project manager ko ia ko Josefina Vixo ko si o moi pule o e kautaha ko ia MRM care consultant as lady ani pe a ke fahoko ai fatungi ani ki he tuku i kolo kau ke me ngai api ako pe fahoko ia aho wahiva ki a fa o siulai i a lava tu e ngai fatungi a lalahi ko ia i tonga o tau te fito ki e katoanga i ko ia o e sentuliua o e lotu i tonga ko e amanaki teika ki mo tolu me i tonga ke mo fuka au nga i ai whainga maari lele ko ni pe mo tokoni pe mo ofa ko e ni lotonga i tonga eiki ai timi ngā weni a pe tala mo nou pe mo hufaki atu ki he timini ko e ongo ongo e ni a o fika o aki pe mo e tau whanau tama wa inga spot akapulu ko ia ko isi leli flau Aia o kulorotonga wainga foki a Isleli Isea Pani, kāna ane wholau hake ki tonga i ngahi wike kua mari watu, kene ka watu i hawhaka awhi ai polo kalamba lotu i tonga na iloa koe tonga for Jesus. Pea o kulorotonga i Brisbane a Isleli wholau mono family i moene o matu a ko eni pea mo a Maria wholau. Kana pe foki ko eni foki mai ko eni, Pea tatari ai peke ne huo wa inga i he kalapu koia a West Tigers. Ka i he whakamatala a Benji Maso, whai ako koia a West Tigers, kuo i ka i tari a isleri ia ke toi huo o wa inga. Pea oku lorotonga i he taimini ko e whelaha fua kilahi eni i he me ani, ai a oku pehe ai e komisiona koia o e pulelahi o e NRL a Asleira ni, o mune pehe ko Wayne a BC, ai a wikai ke to loto ia, pe pehe he NRL a ke to e fokia is leri o wa inga. He ko e kei nau kei taula mai pehe pe a monofo i ihe polo pale ma na e hoko kimo a. Kaike, u pehe to kua o teke taimia ke foki a isleri folau ki loto. Kaike, a kua osi a ta au pito isleria ke foki o wa inga. Ko ia, ko e tau ake ene hufo maono, a ene mawahe pia me he agapula liiki, o si alu o wa inga i sia pani. Pia na ane fie fia mo amanaki e foki maiko e niki asilire ni, o wa inga pia mono fuhe ni mohono family, ka ko ikai. O tonga lele pia tipe iti i, ko e ni pia mo e ngawe lahi, ko e ni ke me ani, o hange hange e toi unuatu ai me ani, Kia toi tuunga e toi keheange, mo lahiange, o au kia tuunga hasu, peko e haifenga mea ko ia. Kuo more a manaki, pea ko os foki mo ene wa inga misia pani, kai foki mai o teo teo ki West Tigers, pea moe hoko koe ni ai me ani. Ko ia kuo poloka, kai ke, e toki hoko atu, ai whamatalani, pea moe ongongoni i he kaha o. Whaose te pē e ngongo ko whie puke whenga maari e ki whakakata te kua ngongo, whaose atu aki eni, pē te uhanga o si i o atu kakato atu a elisi pa mo hingoa o si i whanau wa inga, pē mo e ngahi a piako, pē mo e si i feitu o kuna o whakaunga tā maki e na, e tu utalelei mai ki asleleani i ahotua pulilulu, ai fana wainga timi Tonga National Rugby League Under 16 poka ilalo hetau taha no. Aia okunau nofotaha e Valentine Sports Park i Glenwood wahenga whakahihi fokoeni o seneni. Aia koe nau timi fefine, pia moe timi tangata. Nana whrau mai moe whanau wa inga ana tau taha o no, pia moe kau ofisiale. Koe pule whrau ko tawa ki whangpo, koe pule timi fefine, ko pati o la mapukawa, pia koe pule o timi whanau tangata, ko pitikani whangawaka. Koe timi fefine head coach, ko muli pangai, ko timi tangata, ko tokonwhaya ko, ko soane ta ai. Koe trainer, ko te wita whangwhangu, toko ni ka so, mosese tau whaloa. Koe ko lupe katoa, koe safe card, pe koe toko tahe unihanga toka ngā i ai malu.
0: Oena, kataki pe, eh? Ore te ima. Toa toka tahe. Kata ki whamere morepe, ku motu mai e tau raini, pia mei Australia i he tau ngongo, ka o atu ha tau fasi. Pia motau taitari ai pe, ki he e tau polo kalama, ko ia o e ngongo i he e fia fini. Malo.

Io kone ko panawa. Io wongo mai. Io. Wongo mai be ka bi. Okay, sai ya ka don. Tari ai ka winga ka forget pete ko. Ka fenga ka venusi, ka tari mai telefone venusi. Malo.

0: Malo mo la mare ho e ki pe malo le re to to pe ko e polo kala mai ni e ko li tu ku a fo mi a kala ni pa ku ta ta fi fi a he a hon a felice de tavo to ke da felice tavo ke fa ha ta la no ta ta te fito historia ko ia a pia ko a pi fo o a ko ta o e ni fi a le re a pia ko pe ku fai fi fi a pe ku te te fo ki fai mo ki ka to a i a kala ni ko ia felice ta ta fi fi ko ki por kala ma pe malo mo e mau taimi ke ke ka o he fo ka kolo a ki mau tolu i a te roa ko te te wa tu pe ke mo hanga o ka to a i fo ka feta e ki he i ki i fo ka kolo a ku fai ki tonga pe mau lave ai ta mau lave ai e o mai ko ia a e ko li si fo tu a e a ko i tonga felice ma da mai a honi
1: Malo mo e tau lava na Filipa. Tu i piku honge tangata o kalani u ke whinga mai ki i Europeni. Haku whamau inga i au pita e whinga maria pia. Kod be mo ke hu whanga ate ngahi tala whakatapu whawhai at me whare ni kai. A tae motu a ni ke whakako atu ai ki polo kalamai. Malo Filipa.
0: Koe, lape tu, koe taha fuki kai mea koe ne whakauware ia. Ta koe ne kamata ai a koe ia i he taha walu ono ni ma. Koe wā, Felice?
1: Ko whanatau i koe ki he ngai whamatala u tau mau. Koe? Tate fitu ki he whamatala koe, whamatala mahino taha ki tau koe ia, taha walu ono ni ma, koe mau ia me he ki tohi koe siuperio e api a koe na e whau e pātere Davide koe pure a koe a koe e tahi wā ono taha.
0: Koe?
1: Kona whaelunga e tau fitu ni mago ap fo ou. Pako ki tohe ko ia uha mahinu ai koe tawa luono ni ma. Tala whakapatono mai tātu o lai. Ie lotonga ui ki tohi. Kei whiu hono whakasio sio wai penga i whakamo o ni me i he maoanga tala whika ulua ki, primary sources, tohe kau pātere. Hange pe kuna utuhu pe ke tawa luono ni ma. Kau tau lere ake tau ko ia. Hange pe, pesio ate ke kakai o ahako ia, Filippo. Tahi wa ono, ko e kau mua i tangata o a fuo o e.
0: Koi.
1: Pa te reforiaki ko e prestenia o e koristutuku e aha ko ia, pa te tawetu ko pure ako, pa te re kerekorio kai lao, kau tangata i o e koristutuku pefo ka soana hupeto, kai hiri o as i tipanio. Kei lau maari a tipanio i he tahi wa ono taha, pa ko e hangi ka te au koe tangata ia na e whai ki ai e whakatetua ki historia. Pau ton pe ki whai pe, tau lere ak pe tau koe ta hawa lua noni. Koe, maa.
0: Ka koe, koe wakai atu rewa ni koe ki he api ako, ai a koe koe whahi koe hingoa na ngāwe aki, toki mahinu mai, ai sato stanse lao, toki mahinu ai, hano hinga ua se stanse lao, o kawa o o ga instance la o i loto hu ringo a ma ha ko ma to ma fa o ka ibe mo e ka nga mi mata ha o i lo pe
1: ko e
0: pa pe ko ta ha ma o ni oni ne ni si ha ke ga i ka o misnare a ho ko ya o ga ha o ma o ga i felice
1: ko ya ko ne o ho vare vaga he hingo a na no fo fi ko ha ka u higa ne ma e hingo a stanse la o i ma o ko e ni ko stanse la o ko e Ko hufanga ia ko Pōlani, eh? Ko e piko pō i loa o pita i Pōlani, kako whea Pōlani. Me i tonga hon omi ko e pate la mase mo e kau. Ta whiru pate la mase na kamata ki ako. O hufanga ake ki ako. Ta ko ako a Filippo nae mo e sitanse lao i e taha. Ake ke taha pe sitanse lao kana e ua. Ake ke sitanse lao i e senturi taha ono ki tamana e ako i loa ma. A koia ke kata se su. Pero tonga ni ako mane mane oni peki ta mai. O hoka pe oni peki a ke lo tonga pe ni ke ako. Pe a koi ko ne peki a ke si pano pe a ke si fau pe hoka pe ko no fa hoka ko sangato. Ma ka uhi ngai na mana ko a bete ki sangato ko ia e nga a pi ako o talo me ia talo me ne peki a. O ma ko tu ma ko uhi ngai a ai fili ko ni la masse ai hingoa ai ke fatahi ngoa ke ke sansela kostka ko hingoa ia ko polan ni pepe mo ia ai ko ka ke me beta ko fi ta na get ki ai ko e ko hingoa ko fu fu a lave ko ke hingoa api ko ya o mai ki aho ni e anga koe ki i ai ki i ki whinga o whai ko tipa ngio ne o ne fua lawe ke e tahiwa no ao no i he i he nispepa whawhangu o ku lawe e tipa ngio ki hono hufanga ai koe ki apiako a sangati tan se lao tupunga ye mihe kamata e tau mai koe a bate lama se ki mauwhanga tau mai ki tonga e tawalu ono whaa o toko nia ki a pater monie, pater sosefo monie, pe a whafokirea pater sosefo monie ia, ta hawa loono ni ma, whafokia ki arti, koe tamago ia tamarerei au pito Filipa, a pater monie.
0: Koe.
1: Potolahi, fusai au pito he tawha aki o e ngahirea, pato fusai pe tawha kwa lau maare, maka mena ave whafokirea vai heka taha mania ki asteria. Vi maka tama potolahi ia ki asteria. Kae, Whawhetai omhe e ki hono whetong, o te tōtō wāt pe mono whetong, a pātea re moni e ki tamaruia, tō ki tau mai ki mao whanga, e tawalo no whanga, tawalo no ni mā, pakoe lauka, ai pukopo te panio, ke hau ka la mase, koe mena rak sio kei koe kautala vou, te fo ke ha apiaka mai kautala vou, mana e peka apiaka mai kautabu hi, mo e whangi whanau e ki e primary, e, koe te sio kwe whe whanau tala vou, Ai mago ni pe te paniona ne kamata re vanu fotu ko ni ki ape ki he ka talavo e ko hinga ki ko de si. Pe fa ne hanga hu fa a ki ko ya a sa nga distance la. Ko fu fu asi ko a hingoa. I tai va no ya ni spe fa fa ngu ai ko. Ni spe pa ya si asi ki mu a ko heta mu aleri. Ka ko no moni ana ko ko de si ya ne wi mi de la vi ko he tohi ko ala ma se me ka pa ante le kastani e mo kita mo haifu. Ne na minga e pe hingoa ko de si o ma fa.
0: Eh.
1: Ah. Ube college de ma ufanga. Ah, o make time the home go higi go kolisi go ki busi. Na ho go reba nga ke college de busi, Kolisi o busi. E se ke alu pe go. Ai pe na fanga na tori distance la ga malo pe mo tipanio en e fama na tu mai a hu fanga ki kolisi. Distance la. Koska, Ko.
0: Ka fi fe de ma a pi fo o ya. Kapana koles de busi. Fele me tai mine asia e api fo ou ia.
1: Ko ia. Fe hui maari. Ko e ku tui, ko hui ngā pefo ki ko e hiki ko e api ki ha api ok fo ou.
0: Fo ou, api ok.
1: Hiki ko e korisi ki ha api ok fo ou.
0: Ko e.
1: Ai kumha hui ngā rewa, na whakaari hake pehe ngai whakamatala, I e fo'i hingoa a fo'ou o kuia ia aha panilolo. E kumahunga maari e pe fo'i hingoa a fo'ou i o ka pauna ia api mutua.
0: Ia,
1: koe tau bea whakatonga, E ku uhinga e mana ngai, ai ku neonga pe ke hingoa talatu whaholo mai e api ia i he whamiri ha amunga mo e kama ko vusi e hingoa e api. Kane alpe tai mi ia mo e wehange putoa te hingoa vusi e ka ngai e kirewa a fo'u ngai koe api ia nei. Apia ok fo o na hiki ki a apiako. Ai utuk mahinga maari a hingo a fo o ka pane ha api motu. Ai ko hinga i koe a to tonu ma beke feheko taki ma upea a hingo api. A pandolo ka uraki api a api motu a i na ka matai koe ako. Pa mai api fo o na hiki ki a i. Pa ko tui ko mahala ko uhinga na koe uhinga na haumea huumea fo i hingoa api fo o o ngawe aki ma upea ia. Neongo e ngā hingoa hufanga ai ko hingoa oficiare a Biako, a Stansilao, hokat ki ai a Peato Piti Losa Nier, Sangato Piti Losa Nier, Sangato Soan, Sangato Maria, pao mai ki apu. Kau ki nai ki ngā pe hingoa o e api. Pakai kua mea fo oi e tonga, tau tolu tonga, tau mi saiang ma pe ki ngā aki a hingoa e kere kere ki a Biako, hain ko toro, ko nāfu alu, ko korispure a ngā, ko ke lana, mo e mo haifu alu. Mā kua mea whakatonga pe.
0: Kau kua pe ke, kau kua ke to oai a hufa ngā ia mo ki nāu tolu. E kua hufa ngā fok. Kua mea hangi ko heko hingoa ko whee taimi ne huai ape te losa nere ki apiako ko hono hingoa ko toki mea beki mui ia e
1: ko ia ko e ko e apiafoku na sangastansi la pafu ki tamo ea whamhaka mea whakatorika pe papau ke ia i ha hufanga he sangato hufanga apiako to ape papu ke pehe pana hu fanga pesa to silanzila ko tu ko hingo na to ki kamata mai hingo ai e taimi ko na e hoko ai a petelo sanere ko e peato ai ke taval val hi va en filipo o ta o lave gai ako mari i he i he nga hi framatala ko a patela masemo e piko po ore pio se be ka fanu na ilo ko patela mas kulia na hoko ko e piko po ore pio ta val fitu hi va Oh ya, my god, kaya pika po olipio, na pe olipio, ta valu valu valu iya. Na jui pe ki api ako ko peato pe te losta neri. Niang te ki hoko iya ko peato, eh? Ako tui mahalo ko e uhinga ko iya, e ku mahino me nao ngahi tohi e kau misnare, ta fito ke kau pika po, ta miko na nao faa ahe ko e ki loma. Ma ko e mea foki, mea pawe kau pika po, mea ko tau iko ko e ad limina. Visit, eh? E pau ke na wo ahe ke pika po, fa matala e ko haka mea uhoko yau tayo sisi, eh? Fata unima kwa Filipo mahalo ai.
0: Fata unima.
1: Ah, ke tamu na nau faa he koe ki he piko po, ki he, sorry, ki he tutapu i loma. Kamata mai pemea e nos, ai ko patayon, ya, hoko mat ki ai a tipasa, ai ko elua, ya, tamai. Elua. Hoko mat ki ai a patere lamas, ai ko ore pio, ya. Na nau kore ma upe ke tutapu, ofa mai a faimbo faka hoko a a pedelo sanere ko e peato ai talo ni me tava lo no fultu fitu no fultu bur val no fultu pu e no core ma pe tu tapu kama tu fu tari fu tu tapu ke hoko a mana ho no a mana ki e va winga ki ki he ki hu fa ki a pedelo sanere pana to ki lava ia ko tava lo valo hi va o ho fa lo ke peato o tu ma ke fu taimi ko ia Na liliwa ko hinga o sangato pitelo sane o peato pitelo sane hoka pe mono langa ko ki peato ke faka famanatu aki a ne hoko ko peato ne una to ki lamba peato ia sina e hoka pitelo sane ko peato ta valu valu hiva to kamata langa peato e ta valu hiva to lupa to osige ta valu hiva o no ki peato a ke fu itai me ga na kamata mai
0: Ai pe ko tipani o fokia ne hauka to ai ka ku so so me o si si e kitai me tu mai e por kala mamo kitawa ka ku la he ga me ke ta la ve to ai ko ta pe me ku ki to ma te gai e la ke la ve ko ta i o lui to hi a fu fu a pure ako to ma ko ki a fu ko
1: ye Kuia, kuia, kuia, mon life de malo ho fa ali hake tanga kuia. Si patere kel ko rio kai lao, eh? O ki matu e ke yako ma mana ki matu e Filippo, ta fa alu me hala tahi ma ke fengo ke ha ku ki senita. Tun pasi ki aya ka fui konga ma, eh? Ta fa alu me ga mi afo ki ko ombo, ko alu me ko lo afo, ta fo ma he apan lolo. Asi me ama ya pater ke ko rio kai lao la lo mango si fai mai fa mo moko e sto le gere ka au pito ko ta falo sta mi ko ya ta ke i ki fo ke ta mantu ko tu si no fo ta mi no fa ka wa si pa na wa fa tua o fa no ta no ta ko ke fu pe ta ma po to la fa uria a ke ko rio kai lao ma si ke ko atunga lao e la ma te toki no fato fa me apan o ia ta e ka ne ta min ta no fato so no ko patrick ke la to hola ko ta ma vite ita ke la ko no fo asi o ifo e fa fangu mo ta mo le dei ane fa ti pe ti mo ane fa alo fa matala e nga e ka to tu ga de ni katolika io ma fe tu ki ifo ia e ko lo vai fa me ha va to lo fa me ki ma si la mea Asia e nga hiti peiti ono alo e tangata e pahatere tai mua, Gregorio Kai. Pa unoha wa, ko hako e hungene wha alo ki hihifo a pahatere ni ki pahatere. Ta ko hako wahano konga hihifo a pahatere.
0: Ia.
1: Gregorio Kai lao, eh? Ma ki ma oan koe ta whako ia.
0: Ko la vei be, e na e aloangea ki wawa o ngā aue i ai. O gai hoku konga ki ta anea, pa ko wahai ai hau eiki. Pa ko ilo mehe ka wawa au ia. Neki i whaonga i e ia e whetu taki ko ia, pe mo wahai ka ki te whalolo.
1: A mā koe uhinga i ia, mā koe piki ki e ta whaki hau eiki o mau whetu.
0: Fuhui, o fuhui.
1: Fuhui.
0: Ko ia.
1: E maunga he kolo, ma te whako, ma whikei tū, wuhuonga ia, pa ko hovare, ene wha, me anga pāntere, asi koe ta mua lerei, ha, uhinga pāntere, asi ki hihifo, ta koe, toki, ta koe, wahano konga tonu ki hihifo, o piki ki hoa i ki, mo mau ki whei tū, ki mua pata lawe ki a, pateri ke kōrio, ene mahu inga, sabi Filipo, unga koe nono, ta ki taimi, ke fehui mahu inga ta mahu ke fehui te pu ke fai koini ke historia hau tau ki apiako ai tu utu uni koini ai kina utolu i taiva ono ta ai ku padre kori kailao padre David i pupo son hupeto son foriak padre sio finau ke kau munga i tangata ni vesi asi i tonga ai ke tu utu uni nau fai i taiva ono ta ke lau koini ka mata anga kori si me he kamata pe apfo o e ta val val wono ko fo me e o ke fi he fa ka o ka o te ke o ke te ke ma o ha ha o hinga o ma hinga ma ri ke te au a ke pe a ta ko o hinga e o pe ko tu ke ka pa ko o hinga o fa fi ma ri ka unga ke ma fa hinga o hinga o la ke fa fi ma ri ke ta to ko o vi ve ri ke i longa historia ta o apiako ka ka o hinga na la o ri a ke ko a stansi lao. Kei ki lao me ai uhinga pēni i e mahino mai me ngai tohi kua e kau pātena nau kamata stansi lao mo e nga tolu nau hiki mai kua stansi lao kua ni koe ki apfo ou patere ori la masi e koe e piko pō i he taimi koe ia patere tō masi ko apfo ou na kai kua apiako fo ou na kai kua apiako tuk fratupu koe hiki mai e ki apiako koe ni na i apa no lo ai go hinga go amanga mari go apfu o go hinga go nea no apmo to e ke ke la wa ke la ke tu an apmo to go no fa mi apa o ya na ke la mari apa ter David o mai ke wa no ta fi tu to no ga ma ke ta wi ma en e be ke o kalan Soang, mandu ka taimfu ko ia ki toi hola wen he ngā au. Nā tuk iafa me peo ke historia o si asime api ako, i lotonga e COVID. Ai koe wanoa ua ua e tō mui mai api tō au ia. He ka pauna whai mei ki mua, nā lava ki whatu taka tu ki a pate David. Ke ne whamatala mga he ko ia nā ne, nā koe puri a koe au ko ia. Ko haka e uhinga na nā uhanga e uri aki, a stan se lao.
0: Koe.
1: Ai koe fui fehu ia, Au sai pe ona fa aria ke taki programa teria na kwa fa hinga una fa no mai una ilang eta fa ko ia kwa na ngai ma wanga tala una lava to ko ni mai pe fe fe tu te ke foto haka taki po lave ke na komen mai pe kwa ha ilo ke uhinga mari una hanga na wanga ko di akastan silao ke na lau pe me kamanta ia fo ko ko ma ke fe u ia ke fi hi lai ke te au te pe ke ma ha tarima a whiunga maari e gai, Filip.
0: Koe. Koe pe koe whangatangata e ta taimi. Ki whaosi mai pe mua ko hi koe kōrani e awe koe o tukuanga atu he ea. Pe tā mate e ia kata toki palani ange hokoko atu e pe kulawa toki hokoko atu e osi pe kai.
1: Koe Mahalo koe mea mahalo ki he tau ki historia hata api ako, koe koe mea u tau malo, u tau tonu ki tau wha malo ki ai, kono tau hi mai ngai hi rekoti.
0: Koe.
1: o kutau toki ahake ahoni, o, oh, tako kua ngai reko, kon moni kua ngai reko, di nao si nofo pei tonga. I tau tai mana, eh? Kamu, ka ai koe, sai peke whamahino ke kau whanon koe, ka reko ti koe ni ke historia si asimo e api ako, o tuku i he ahoni i he fitu e ua, ai koe, urak fitu i he akaiwa koe si asi i tau tai mana. Pea malo, Patere Mateo, hanga o Falerei o te whafu o, ai mono hingo e ki a kaiwi ko ia, ko sanga Teresia tamasi ko Sesu, eh? Whafu o whawe. Pa ko e whetu e taha upi ae konga taha e ngai rekoti, upi loma i a kaiwi ko taha maria. Ko ngai rekoti ko ni upkei ke na tatau. Ai ko ngau kau whata tolo, upau ke na whata uo ke heongo whetu u. Ai ko mea utau hi loma ia, ko ngai hitohia e kau misnane na uri mai koe ki iulope. Tempu kau ke lava ai ha kopi he te miko ia ke te tau he tohi tonga. Ai, ke mea kau tau he tau tai mana, ke ngai tohi me iulopeni a ria tu koe ki tonga, ke kau piko po me kau pātere. Pa mo fetohi aki kone a piko po me kau pātere i loto i tonga. Ai, ke he ai ngore ko te kone, ai koe kau whatotolo, pau ke nao ke ngai fetu u whaka whatou ose. Ta fua feta i koe mau ai ngai re ko te koe ia. Ka pangafok, koe rea wha flanse, ai koe mea kau pango. Kakusai ko e toko ni mai vave ai ako, he taimi alu ai ako, mo e vave ang ilo ke rea. Toko ni mai mo AI, he taimi Filip. Ko ti mai vave ni mapeha aha e whainga maariang e tou hoko mai. Ma te aha uta pūria tau ai. E te alu hake si tou hoko mai, e toa ngape aha e tau whānau, pe whanga mga puna. Tu sai ang e ilo ka nau tō, mo e ilo fi, ilo he stu. Te nau lava toki whanga mga alang, unga kus mau katoa ngai reko, ti au tau i rei whakafeta. Kaku i herea wha flanse, kaku ti mahal e wawena pia ahoia, nā mui rea kai ke te fu whaingata i hoko ia ko ha obstacle, eh? Ki he.
0: Pese ko pego e whakatangata e te taimi, whamalotu e mau taimi koe ni, ka ke o bemo te ke fiu, ha te fokia tu mokore ki a kogatu a talanoa koe ni, pia oktola he taimi ni a e fie ilo e, ku nau fie ilo mai rewa ni ke he tohi, a kufa ki a talanoa, ka ku tui mahalo e hoko e pe e talanoa, e kogu, ko taha ni e ngai koloa ku a rolo moia, mo te toka ka pena kai haasi ha taha he nau fie ilo, ka kuma huinga, ku iu ke whaka talanoa mai ia, pia koe kuatpe whaka mahalo ke kumotoro, mo e fenga mari ko ne ma o fen pe mo ata no pe mo felicita vo fica wa ki pe mo tohi ko ni e kama ta anga o lo tu ia ko lo be o ku ka to nga e ta uo nge a o lo fa cristiane e to nga e ta un ko historia ni ke se catolica mo ne tu utana e to nga ko ape ha fa malo malo mo me ma ke po kalama mo ko le be ke ke atoe tā felise tāwo, ke ope mua e fiu, ka e toe taribe hata whatangi atu a mui ke kau mai i he polokalama. Ka e whangata heta polokalama, malo abito felise kau mai ki he polokalama.
1: Malo, Filip.

0: I tā pēr whasi ko kwekeu.
1: Ia, ia. Ko nā guonga mai?
0: Ko guonga atu e. Mā kau lāwa ki te whini. Pēr o kua te whamālo ki Pacific Network Media Network se tuku whawhinga Māori e hoa koni me miriti koni ka te programa ka inga whasmaiafi Aotearoa New Zealand Incorporated Society whamori mori pe ne e whaifikau ko ura pena e seni linki ai ka ku te keo ngalave i pe ko humai ke whaha ki pota anoa ke ka inga whasmaiafi ko ate whamalo lai whamalo ka ki moutoro on kotoa pere i te oni homu whawhinga Māori i mai he ki lau miniti koe ni ke fai ai e pota anoa fika ak pe mo e kainga fasmo ya fi ko ki bui bui tua pe unga programa ko ni ko tata ana ke kainga fasmo ya fi fai e ngai funwan e ko e ka ko mutol ko ki mo hanga o me ai ne fulo pe foko no foko tu e fi ke kainga fasmo ya fi me walungo fu tu psi ka tanga to kona upikia pe ne ta fasia ka la pe kainga na neusia e na optimia ka pulu e senior b bonsby rugby union I kai, whamuri mori, i e Auckland University Rugby Union, na mautupo ki matolo i Nusilani o Iloi, na e senior B, pene tāna ki kei tamaiki, he kau tangata, ko hangi ko whinau o tutoa, ko pekia. Pita soni whanua, ko pekia. Uri pālu, ko pekia. Kau tangata nea na honga o kamata mai, ai whewhi a whasimo i afi, mihe kuonga ko e. O a umai ki he taimi, lere pene, ai pemi kalapu whasimo i afi, kai tatu ki a umai ki he tauni, na whakaukau i ai ke, kere sita i pure anga hoko ko society. Pa kuwe society ko society whasmo e afi Aotearoa New Zealand. Incorporated society na e le sita i a mga tunga he lao tahi wa e wanoa uua koni a e nga society o New Zealand. Ko e whengai beke whatatai. Malo pito ke whamalo atke kau ngau e le tioni na uhinga no fokotuna e pe whaifekau na e kehu mai kaku na e amhana a pe linke kute kehu mai. Ka tak peke tuk peke u lave lave te ki mom niti koni ko tuku mai ma fasi. Ko ukfai ma bef kata faka ma hina e kalap e society a fasi ba ukfai e fika wau nima Maze Road i Onehanga. I Onehanga Maze Road. U fika wau nima ukfai ma bef kata e wiki tona ka faka osi. Ko e kore pene ka inga fasi mo ya fi. More ke mama o ka uki ka ve ngain ka ki moutolu. Ki a talafi. Ka maa seru tuyaki ki North Shore. Pea ki mou tōru no kia uila pulu ki Onehanga. Me ngā hi ngoa pe ka inga tokolahi ki haatai ki mou mai ke tau, koe, tau mua e tau society. Koe whenga i peke tau te ki wō ngā tahangi ai. Pea mō tau talanoa ke ngai mea te tau ala o whetokoni ake he fonuani. Pea tau tau te whito ke he ngai mea kuwhia mao meitonga. Ko e fotu kone tau nine, se fotu ame kau maolo kanga koini. Kau maolo kanga ko e presteni ko huelo lolohea. Pea toko ni presteni a whatawhihi i lavulo. Pea sekretari ko Fred Fonua. Alfred Fonua. Ko e fuhalahi o Peterson Fonua kone pekia. Ko e tukon tahi paanga ko so sefo apkotoa pa mo tilani uluila kepa. Tilani uluila kepa. Pea ko e ongo angi ko e angi. Ko e motua kufahoa ko mausa lavulo. Pea... Me mutu kone u fae ko siare hopoi. Pako mao tolpo ku fae kai hofutu taki. Ngai ngā ne lawa ka ai society fast mea fi. Lai pe ngai toko ni ki tonga. Pe lai pe me ngahi i e taimi de block town ni ne lawa pe ave enaunau ki fast. Kai ngai fast mea fi ko i whakalawe atu pe nia o ku kaki ha whatupu ka venga ko ai ke ha ka venga. Ka ku uongo me whakatonga ai mo ilo i pe na e fai whinga lahi. Whinga lahi ki ai ho tau mara e fokakolo pe mara e vainga i fas mo yafi pe ki motor go mo na mo la tohi pure anga e fas mo chibes fas mo yafi mo me ko to ape e fo ya no go na mui he cable and wires e ya no ko ya na e mo go ye pure anga e lotole le pure anga funga i he i kore ai tau kapo e tai ni princess pure o tuku mai ya mai o tuku mai ki kolo pe ko na behen go be no komiti komiti ai kolo a fasmo ya fi una ho to kanga e area ko ni pe ko os kamata no tanu ko ula ve igu os no tanu fo ya no ko ni ai wi e wa ha ni go e hu ma e abusio e a honi ko ko ge no va abusio ko nga ko e fare ma o kauri fo ha ko ya ta fa ka pa go ha u me ha sa lo te ta fa to mata u mo na tu ne fu ano la hi ai he ko nga ko e ko si tanu kotoa ia. Ko fitu tak tanu kotoa pa e fai e langa ai. Ko e kainga fas mafi. O kumore ke mama hafa katangi me komiti kolo atonga. Kore komiti kolo atonga. He fai kotoa he pure anga e tanu. Pa e langa he pure anga. E iai pe ngahi me e iki pe. Hango e nau ngahi nau nau e fare wa inga. Ko e tau mua fuken ki ha fare ke maunga nofo ke e tau tupu fas mo ya fi. Pe nau nofo ngā ue aki. Ko e kore. Mo o mai ki tau fukataha. Peka pa i kai kumu mga po mea i kotoa pea u asipe u kingoa i fufunga i tohi. Fufunga i tohi e Facebook. Ko e mausa. Pa mo fitu taki mai pe. Ko e mau kau fitu taki i ia. Pea ka pa u ia muto. U ia tilani uli la kepa. Pea pe hea hola koloa matangi. Mo kau lo a manu. Hataha pe kau lo a manu. Mo mai ki tau ukai ko hau ki ngā ueni. Ko e mai pe ke ngari ko tau ko e taim. Vela afas mo ia fi o vela. Vela pe ke aua. Ko e tau kolo aini ko tōmi i wharelahi. Me e tahini princess pure, hono teu te, hono mau, ki konga krekere koni, ki hoko aha tau whare wa inga, mo e whare whakakolo. A ea ko e, ne as fokotu upei tonga o resisita, a ko omiti koni tonga. Ko ko omiti enia, ko e whare whakakolo o fasi. Pea, o tau whawhetai ko tō apeai, e ko lawa le rei, o tō mai eni pa langa tanu. Mo mani tupe fuwano eni koina e, tau whaana tau huko tō ape, GBS fasi moe afi, Konga koe ki mo tol kona kuke iki a ri e mo mea a ri e mo fuke iki o ki mo manatu e mo tol kona ula lahi ake na te ke hafo i hala ia e waha a kone hu mai me hala salo te ke au ki hala tahi e he ve ap kona kauri koe whare matu i mape koe whare kone o anu ku kauri bakery koe ahoni na tu abu sio whai kia tala noa me he whingo futupu ke walungo futupu na mau kau he hu holo ai manea koe mau ke iki Na he tua e hotere o sio, pa na e whare whihi anga ia, e tāme ai, kau tāme ai ilo a koe, Alan Swinger, kau tāme ai pēma, kau koe ngai taimi ilo ai a e whare sio, e wangu fu konga, wangu fu tuplahi, pa mo e whingo fu tuplahi. Pe a, koe whi hala fuku era tuk fotupe, ne fotupe hala koe ia koki lau te prianga peti si besa fasi, ka ku ngalo ku ka ke ku kamata ke ku ka ke ngalo e hingoa e foi hala ka ku fu wano ko ia ku ositan ke ku lave i me tala mi tonga ku mapuni tanuia e na os kamata no fo imitahi pa kamata no matu pe ko no fo be e ka inga ko ni me ta fake ta mi hala sa alote ka ku fata mu a de tua fare fka kolo fasi fare wa inga pe ko tai me de tautokiala tokonia i Kai kehe kai ngā whasmoiafi whahehenga i Aotearoa. Mō whutu taku mai peke tau tala noa, pe tau taha. Koe tau mua ia, tau mua ngā aue, e society whasmoiafi, e tau ni koe whakamaapopo. Whakamaapopo ki tau tolu, ki tau taha. Ki tau ngā aue whakataha kai lava. He koe taimi te tau ngā whakataha, tu whakataha koe ki hame e elahi. Ka ki hame e elahi, e si e mea kotoa pe. E si e mea kotoa pe, pa koko ka tau feo hiai. Aia koe toko naki whaka osi e maahina kotoa pe. Tai mi ua, whika walu nima Maze Road. Whika walu nima Maze Road i one hanga. Mo ilo i pehu whika telefoni, pe ka mo hua ke pego o whakasio i he fufunga i tohi. He Facebook, o ku aspea e pesi, ka ke mo toko ilo i pe, ka inga fwasi maa afu, kutau toko whakataha pe, ngahi mea. Ka lahi anko tau malanga, mo e tau feohi. Ka ku elele yange ke muo mai, ke tau feohi. Pa mai e whanau ke tau feohi, mai ke tau maheni. Ku fuoloa tau e tau whahehenga e fonua o kupe. Ko taimi ke tau ki wa awhiangi he ku maheno pe ia o lahi ngahi whatongia. Ngahi whatongia whakalotu, whatongia whakasiasi o tau kau ki ai. Ka ke muo mai ke tau whakataha. Ko e aie koe kaveng, kai koha kaveng aeni. Koe whinga peke tau whitu taki tau wāo fiange, mo tau sio hala hangahi mea ti tau wala toko ni ai ki ho tau kolo tupuanga. Ki ho tau kolo tupuanga ki whasi mo iafi, peke tau toko ni ki he GPS, peke tau toko ni ki he ngahi apsiasi o whasi, ne tau osi whai me ani ki mua. Au kai ki ngalo e tau baku morike mao koha talai hanga mai en, koha pole pole hanga au ina e whai. Ako manatu peke tau whainga pa anga holo e ngai whare i whasi. Na tau lava i bile rei pe tau tolu. Pa koe ka pore pore ni hanga au e kua hiri ka koe whakamanatu at peke anga whasi mo iafi. motu ke tau hiva ko lau ia hiva ko lau ia e puna ke ko ni taha motu ke tau hiva fas mo yafi e fas mo yafi tau loto ko ku hange ko lau ko ki motu ata ata fi tu tak mai be e hala fika wa ni ma mei road o fai mo be fa ta hai ba ta da dei big motu e hola ko lo matan ka ma ka u fa fine sini ke sini lo amanu ko wo fa ka ki motu ma fika e ka u Finei ki fas mo ya fi mo ke tu ke mo mo ko ka mo me amai. Ko mo me ai ko wiki ka ha u ia to na ka ha u to na fra o si ta mi wa ho ata ko ta ta no ta na ki pe ma po ki ai. Ai mo ta u kapti ko ki fa ka ye kapti ba ta ki u su su ai pe ke nga me a society. A fas mo ya fi nu silani. Pe ata u to ki si o ai ke ka nge nga fo tu tu ta nga nga u ke ka u. Ko ilo be ku wa mama o holo nga hi eta unofo e fonuani, toko lahi unofo e kauwai koe i nofo soa, pia toko lahi pe unofo unofo tak tak tak holo pe i lupa wai me toenga me he we si te, mo e sao te. Ka koe kanga fasmea, ok mahu inga upito pe ke tau nga oe fataha, he kulava e ngai kolo lahi e nga oe fataha. Ko ki tau tolu fokia, ko mooni ko taimbe ku tau mafana fasmea fiu vela ya, vela e fitu te tau iai. Pe ko hange ko mea ko ulawe ke ko fuafeta yao ya honi o fa maalo kia te vita maka kau maa kau ngā aue o e Pacific Media Networks an koe kuta u ai re tio ko ni e na fuafainga maaria i mai. Pa kuafainga maaria i mai a taimi ki momeliti ko ni ke faya e hono ui mono fatata hai ki tau tolu. Mea pango ke lawa mai e faifkau ke mi faha tau famili ka mata e fiafini. Kau pau peke pehe, pau peke lere waka tau saupulu pe mo lere. Pe a koe ko ngai fitu taki e ni fai me beka te au ke uingoa ko mausa la vulo o ko palu pe taime ni ihi o ko mausa palu pe taime ko ko uloto le rei ai to ko taime ko ko kamata eko ke ki ko ke ea ko foki ko fukai ku kakai ke ko yanga pe fukaori mu fakahua pe a pe ko mo fitu taki a ke pe ko tangato ko ni fai ko tamako siare hopoi o ko manako maupito pe ke he mea ko ni ke Facebooka mo unha motolo o kume se jare hopoi u ia ia ku ka tanga tai ni nga tala no si ma pure anga o fas mo ia fi ma do be ku fan fai pe a o ku ia ma pe ku ka ko ia ku ku ta ka futu taki ba posion ela va ku la ve ku sona va ku pe a rak ve va a tonga pe mo i forman pe ku at mo o fo ka ko e mantaria daria uri ki e roro vekes lo to lua ko ta unha ue ni ta unha ue ko to e toho ta waka ka te fai ta unha ue mo fitutak mai pe ke tau fitutak a ai ko to na ki fra o se mai na ko to he wa e fika ba ni ma mei ro to tau ya we benga me tau tala no ai pe ko me ale lei ku ke a ke mo u le lei e to lahi ku ka fai la to hi fas mo ya fi e ku la to fa sa pate he na wa pe la to fa sa pate fi lo ke mo muna muna tonga ku he ni muna pe ka ma sini ko muri o na o mai mau pe o mo kalo kalo a manu mau yai mau pe mau kau fai fikau ko e tala tala tu pe kaki motor ka inga fasi e kumalo no nga te evita o tuku mai ki miniti no no koini ke fai yai e po tala noa koini ka koutu i pe ko e kaha u hame e peka te au fuka wike u o teke honga lave i toton e to e e te mahu mai mau kau fai fikau ko e motu a fai fatongia pe au mo fai pui ke lava le rei e tau fatata hai ki tau tolu koe ni ka inga fas moe a fi. Pea ku mori ke mama koe ngai hala, ku mou ilo i pe, koe kau mai, koe tau hoko kota ha, pea lava le rei a le rei tau ngā aue. Hangei koe mea na ulawe kia nenei ku tau tau ai atu, ku mori ke mama o, kono ai e ni, ai e tau poloka, ai e tau fatata hai ki tau tolu ke whakakawe ngai ha whaamiri. Koe mai pe ke tau pa ai he pe, mo se se lue mo ai lea, mo tau tala no ko tau kolo tupu anga ki fas mo yafi pa mea te tau ala fetokoni a kei he anga e tau whaheenga e fonuani pe pe fuki a tau ala tokoni ki tonga ko tonga ku tūle rei be ko miti kolo a fas mo yafi to lahi e kau no pere ane a fio ku nau mea i fas mo yafi ko anga e fitu taki pe kuto e mou i foki pe mo here peku nau maunga nofo ke kala pere peku pa ku yai e tui a fitu ta pupe mo tia fitu guiai pe guiai fuk mo e ton premia pe mo aske of na ugia ko toa o fai fe to koni aki koni ke lava ta unga we ne ngo pe o ga na unga to kolo to puanga ka ko fas mo ya fiku hoko i ko na unga kolo a he tai mini pe wo mana tu be ko ko e ko e ko lo ti tu ya fitu ko fas pe ta utolo wa ta utolo kai ke he ku kai ke ano kai ka uhinga ne ke o hake ta u e ka u ka no pere ku na u me ai fas mo ya fi ka ku na wala mai ka u no pere me ka u tangata i loa i tonga I fas me a fio fai ngā au e koni, he ku mbea li reike e tahini Princess Pure, Pilorevu, ke fai ngā au e koni ke lava. Fai e rako e tahane ngā I project, une, o ku fima e tahini ke lava li rei, ha api, whakakolo fasi mo, fare whakakolo fasi me afi. Na tau nofo whakaamu he ka kuohiri, mori ki mama, o ke mao haki kere kere ki fai aha akapulu. Me ana iloa a fase ta o eono koni na nausila fra ufuria I he otu tonga he mala e kapulu. Pa koe koe me uta uku kia kusi, si kere kere koe ma upe haki apu haki konga kere kere tu wa fare foka kolo fase. Pa koe mea pia tako tala tuke fare koe ni ulanga I he pureanga. Koe ongo ongo koe mai mitonga. Langa tanu kono tanu na nau lukuluku lope ka inga I tonga me ka u no pere ka u ma hoiki o fai hono tanu. O lo tonga I tonga e presteni e asociati fasi mea fia huelo lo lojea, e taimini, koe tala ame whakatonga ana e leret pe ka kone afika hoa tu o sio ku ositanu. Ae koe tala ame sekretari koe I tonga koe e komiti whakakolo a fasi, koe langa e whai e pureanga. Whawhetai, kuta whawhetai, bitoe maukolo ame whai lahi, ae koe tau inaspeo tau tolu kau maa e komiti fasi mea fia ki whanolahi ki sene e, koe ai pe ngai fie ma un ngai nau nau pe koe mea te ta pe tau tolu pe tau to pe te tau to koni pe kai ka tai ngai fasi mea pu mana tu I pe gure a ki tau tolu koe tai mu hanga mea nau lau gai nai kamata por kalama koe vela e fasi mea fi ku kehe ma vela ha mea koe tau vela pe ke osi ka ke ka ngai fasi mea fi mo o mai ke tau fataha o mai ke tau fataha u tai mi ku mi osi tau tai mi ku hanga te au malo pito ku fa malo atu Poko utu I pete, tuk maa whainga maari e ka au, ka unga au e Pacific Media Network sien, I he tau re tio koe ni, ke toi lere mai e motu atuani o whalawe atu e tau ngai por kalama I fasi moe a fi. Ko o whaatu ka ki moutou, ka ko utatau atu, he tau toki tuki o tau e fe, I he tau por kalama hoko mai. Maalo au pito.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe e... Mausa whakahauko e polo kalama e ka inga, koutu ipe mana o kuhu whaikata amake whaifikau, he lahe ngai whatongia, kata tok whelo ngoa ki e polo kalama hoko. Malo.
0: Malo o pito, malo.
1: Koe lawa I e polo kalama, koe ia ai ka inga whasi mo iafi. Oa teki whai whas koe ni, koe whas koe ni, koe kore mai ai ki nao tolo ka whanau re tia o mei he kolomu a. Teu teu koe ia ke pato e ongo timi a po Ahoni I he whainolo, timi koia ai chief, pia pefoki ki he hurricanes. Feleti I tauhuni, pia mo kau whanore te oko ia mei he kolomua, talamonua ka tek mo tolu I he pōpō whahoko ki o mō timi, pia ko mō whasi e nana a mō kore mai ki ai. O ka tawhitonga ai langi, feleti kau fusi, o ati ama ak mō tolu whatawange ke mō mauha. Aho, e fiafi lelei? Mohafa Asinga or Hobby Kelly.

Tulou, tulou, tulou. Tulou kau to'o hifoe. Tulou kau fou atu he. Pe tala mo ka apui, ke ata amua ke whakahau ko atu si o ku apisi atu ani. Ko e fae, ko e tofe fine, ko e kui, ko e mehikitanga, ko e fae fita, si teresi atu i topou fulau mahina. Ki he tama apirini si kalani wal fotofiri, ke no pere nuku, ki he kardinari so ane patita paini mafi, ke vika fra e piko po, lore si o la kai. Ke pātere so ane fre maka, ke pātere line fulau moe loa, ke pātere so ane wah, ke pātere e biloka pahi a anga o la paha, ke pātere e siare kautai, ke pātere vise e si o palauturi, ke pātere mahe o kustino, ke pātere toma a kino atu aki, pa ki he whahinga tapu hono kotoa, ke kautahi nei tāu po uhono kotoa, me kau mu ui fuakawa. Ke ongo sina e, tonga mata moana, me tā folo. Ke ahio, tuho ki langi, tongo, malupo, me kau hou e ki whare wha. Ke hau tā ulu, ahalanga maka, makalanga hiwa, me kau tufunga maka o pulotu. Ke haa mata apuri, me kau no oloto e fonua. Ake he whamiri o e tamai, o e pekia, Alexio pahia anga o lapa na iloa ko ahio ki api ko one lua ko api enyo kutu uai e fufa one lua ki family eiki o ipekia fahu ki unga ma wapa alangi fare fana ume fanga magapuna fana ume magapuna o so sefo sa tae ki maofanga fana ume magapuna o vili tatu ila pusiaki fana ume magapuna o malukava Kia malupo USA, toma, whanau i makapuna o siri tangata iloa. Whanau i makapuna o tuaki laumea. Whanau i makapuna o whareka ono mo e haa lavuso. Whanau i makapuna o āuaia. Whanau i makapuna o whakahafua. Whanau i makapuna o soane pailate. Whanau i makapuna o seteone fusitoutai. Stani ka aperi, whanau i makapuna o istokia. Whanau i makapuna o whinau lui ki fua motu. Paki he whanau a ahio, stapa whanau i makapuna o tupukau walu. Horewa whanau i makapuna o sisitau rewa manukeu. E tuate whanau i makapuna o ofisi Italia. Whanau i makapuna o ahio fineveri. Ika mui, pauri, liha poto whanau i makapuna o aganete Italia uri. Whanau i makapuna o saresi o pāhia. Whanau i makapuna o seteone pāhia. Paki he ngō tōwe fine ohi o ahio. Pete roa vai Nikolo, whanau i makapuna o sustina lolo moho koi halangahu. Ka loro mo tō tai ahalanga maka. Whanau i makapuna o anavea maka. Paki e a reo ni makalangahiwa, whanau i makapuna o makalangahiwa. Roki tu hoko ki whanua motu, whanau e makapuna se te one tuli. Ka ke whaamire whae ke le sieri ahio, whanau e makapuna o savieti ki talafo o. Whanau e makapuna o reha uri ki talafo o. Whanau e makapuna o sāpoi ki hoi. Whanau e makapuna o tawa ki hoi. Whanau e makapuna o pere ki hoi. Whanau e makapuna o whakatoka ki hoi. Whanau e makapuna o Frenisi takulua ki la paha. Whanau e makapuna o Ori ki Waini. Whanau e makapuna o Uhatafe. Whanau e makapuna o Filimone tau Fahema. Whanau e makapuna o Fifita moa hengi. Taki he whaamire hoa o whaanga o Ipekia. Tui tupou fula o Mahina ki hala toa mui. Ki a Tongotea, whanau e makapuna o Maria Alakoka. Whanau e makapuna o Waingalo Toala, whanau e makapuna o Maafoa Toala, whanau e makapuna o Mikaere Toala, Petelo Wainikolo, Wainikolo Halangahu, mo Muri la Tu Halangahu, whanau e makapuna o Polonauna, whanau e makapuna o Sione Fulao Mahina ki Hapai. Pa ki he whangatokoua, whangatofa fine o e tuutupou, Whanau e makapuna o Mataika ki Moana Fulau Mahina. Whanau e makapuna o Hekesi Fulau Mahina. Whanau e makapuna o Haapai Fulau Mahina. Whanau e makapuna o Polohiva Iongi.
Whanau i makapuna o Pauline Huakau. Whanau i makapuna o Feri. Whanau i makapuna o Nunia Mafi. Pekihe he whanau. Whanau i makapuna o Fonohea pe Mutarita tu i Tupou. Whanau i makapuna o Heu i Whanga pe Museemisi. Whanau i makapuna o Maria Lomarito Mafukawe mo Opesi o Whanoa. Whanau i makapuna o Maile Laubomo mo Siwa. Whanau i makapuna o Mere Latai pe Mosaia Vuni. Whanau i makapuna o Soane pe mo Finekata tu i Tupou. Whanau i makapuna o Mataika pe mo Amelia Folau Mahina tu i Tupou. Whanau i makapuna o Maria Loukini Wā pe mo Setu Matautia pe ki he kāinga lotu ki he tauhi mo pure ngā ue o ko nio o whaanga o ipekia. Santa Teresia o Manuosko. Ka ipehe ki he toenga e komnio, ki he kautaha Maria Honotolu, e ki he maheni, whaamiri, kāinga, mui kaunga fononga pirikimi ko toape. Fie fia, e whakaha atu, ko talilerei e Teresia tu i tupou fulau mahina, hono ui mā oni oni me ilotolani. Ko nei kuna i e taulilei, ko ne lava i e whakapue pue. Ko fū e ne kawa, pe ko tari ko au. Hoko atu ki he alofi o e hau. Io, ko malama e skaina o e tai hā mai. Pe ne hā e rea ha guloto whare i he moko moko o hengi hengi. Tangi e kakalu whakaloto mua, ko e whaka ilo ngaia o e fuka. Ko e kau angelo ai o tua, ke foki angea, ko osi e whakaongosia. Na e mālolo a Teresia tu i tupua o fula mahina, i heng hengi tūsite, tahaono, he taimi ni māua ni ma i ema i he whare mahaki o kalani. E whakahoko hono whailo tū he tokonaki ua noa sune, tokonaki a koe ni, he taimi fitu e fiafi ke fika ua wha Hill Street ti pene funeral home o nehanga. Ano misa a pō he sāpate ua taha sune, tai mi fitu e fiafi, i he fika, wha ono tolu, Man Albert Road, St. Dorys Catholic Church, Three Kings. Whaerewa hono misa whakaheke heka, i he monite a hauoua sune, tai mi hongo fulu tolu noa. Fika wha ono tolu, Man Albert Road, St. Dorys Catholic Church, Three Kings. E whakahoko rewa a ne whaheheka e ne wholau ki whika tolu ni mawhitu i he Puhinui Road, Wiri Manukau Memorial Gardens. Ko i polo kala maia o i whailotu a po pe a moe misa tanu. Whamore more, ka bau kuo ta o mia hatah pe hatu unga whare. Ke hūwhanga pe mua he vae o matoka. Kapa apat, makalanga hiwa, mafono he atu i tupo fulau mahina, mai whanau paia, mi he api ko onelua, mai api ko kofe. Mahalo.

ya kana uri kon koyere na ngare kina ta ngora na koni poka ni paye na te akat ya tuan ta uri kayo ya kana uri na no nar nar we are yesu kristo ha kom na tene ba ceremony ka ni ya te tuan nar ta te tu ari ampai te makan ka tene ari kom na ta uri ki ari au ki na no ni ka tene mata au atas kan tan ni ka tene ru ari ke te yo te wana era te mai ru Sibusi ko pa ako na kaisa ki na nora nara yung ilong taam ni mariroy li pasaw nga ni kururoy yung tangira miroy o pasaw nga nung waraya ki na ang teha kaya tap jero ay liye kaya tu ay mak tamarari karo ay monte kururoy naroon tararuwa kira karikian ni meura o ang tangira na kuira ari kukakapay yay day yay ilong ni Yesu Kristo sa kakaitaw ni tay kay ni kapen sky daw ko bukin kami min chon na tay ro bukin jangay na metepung bukin ta kabubu o ta kamay tur bukin tay na makaina bukin tay inte meri metuwa o bukin pa ay ka sakitok ni ka karikay na non kay nanon sky daw bukin daw ro yung ko punta ni dira na sitaray yo na rakay ro bukin ka wakinara ndarapung ni mer Ibukin kari kira kian te mga kora kora. Ibukin nara kwa naan tito kwa tibu waka kam na tibur. Hawa ibukin ni tiara na kontoro na kira irom. Hawa na kontia te tayo nukuwa ho. Sakai tau ko. Ibukin ya rora ay kasira ita ki mga iya. Ay kasikasi ito wana ki mga iya. Ay aron te utu ay kapaya ki ni meur. Ibukin te iroro me rora. Ibukin ya amturo. Aki asapit na ngamteak. Harasari iri. Ay buki ya rora ki seki ponan de ita ki mangay intero ni kasi wanas na mga kare siya. Supon ka kaya tau, ibuki ndo kon na si marera sa kameo. Ni meo na arisese ni kameo wa kiye. Ibuki ni karawawatan, nati na yon takay tangas. Ay buki ni mga usin ang uyam. Ay buki na napahintang ita, arisese taam ni yari rodi. Kaya tau rik, ni kameo na narabula yirona, yon takay tangas. Ang mga karikian ni Kawai na konti na wala kito. Kani na siya ko. Paano ang daki nanon rin kakaitaw ko. Naroon nam nanwang na ang tangir. Pas na nga ni Kawai karikiro ura naramakulin ako. Ibukin na rawe ay ito. Itarikin ni panaran kakaitaw siya ko. Awas pundo raw niya na pa imatam sa tayay. Na nanon rin ko. Awas bubusi pa ako nakaparay yarapulit. Sira ro man ke sesen kai ni gatong an nuni makini re poni ro ha sira ro man ep na kita uro re ni kaparai na ni pusimai ya kapara bu ro re nak ha ni na mera da na noang ha an tangir kaparai bu re sibu busi ko iro na sim mare yesu kristo are na tim ko jon ta kai tangas ha ya na ngaus ha ya ngani ra me ura pasa ngani me na ni meu pakai na me kare se ka kon me Aw pasyang ang loko na makakukuling araya kaya to kina. E nari kaya raw ng teak ano kon nam teak araray dan nano para nila po nipo awara kakaitaw na koin in nano ni Mayor. Skani yung kon naikay ito ni Yesu Cristo araya raw we. Amen. Sinawakin ako ni Bukan Payan na nateak at siya to. Takatauro ay bukin na nateak at siya to ang tatayay. Sipun mga akin na payon narapukin kesis in kita lumaw ay teha ka na tangkay. Sipun tayo na tuwa na payon teriri ay tuwa akin na kundi tayo na ruko. Hoy bukin teha ka ni mewan itira na kundi riri yay o sa nga nagi teha ka na kangay. Kaya ruko teha wa. Kaya ruko teha wa. Inano ni katawro ay bukin tuwi kayo. O yan ay wawa sirek. Aki anarigi pa oy naramaruro ni kay mis na teriri. O kanuan tuwi kaya. Yaka nga ito yakan sila kaya kay. Antay ya kukunya. Yaka nga nga tangira na irom. Antay ya kukito kinupupo kaninyo ng mga. Antay ya kukunya. Yaka nga nga tangira na irom. Antay ya kukito kinupupo kaninyo ng mga. Si sila kaya kay. Punsite po ate ya. O punsite po na pananoy. Punnaki at yoko rin marina ya. Apo nang inupong nga nasisira kay kay. Kaysa nga na kinanon tuwi kayo. Panmura
pasi uara na kwa nana tangira tia tua. Ngkai, awani neura ni po ngay kana roko. Tirarun te waki na kwa tita iya na roko. Tinganun na nakaanta ni nga tia tua. Kanaki ati tangira irora. Tirarun, kanaki ati tangira irora. Tirarun te utuwa ya kia naka titangira inganon. O tirarun te potaki, kiti ya karesa, ay ya kia naka titangira inganon. Tiriri ya te waki na kwa tita iya na roko. Sangana kia ita kanta ni pati atua punna na pai tewaki. Te atua ya titangida tinanun Yesu Kristo. Hari yang apa tipenna ni katoto ay na idaki pakawai ni kakururawan amwaki anawaki te potaki anawaki te utu awanawaki te karesia tinanun tayin tewaki. Kana kutuwa mui na natangida te atua tinanun Yesu Kristo aw amwaki anawaki te utu, anawaki te potaki, awanawaki te karesia, anapene ni kururoi. Kanakuwa kikatiite yawan na nakawai te atua, ayari nanu ni Yesu Kristo, ayari anatangida, awakukosya yei pa te waki ani pun nampai, sakya napai te atua te waki ani. Kanapun nampai te waki ani, ke watana nakoni meum, nakoni te utu, nakoni te potaki ani, ke te karesia, pun te wamenako. Tira raul, teko kwa kuroki, teko kurotu. Paan ya rum, ni nometa na kunne pun namuaki, au pun nampai. Te warawari ayyone ni makoro na etipu ina isuwa. Hariri ki pa te warawari na nun tuwi ki ayyo. Haya nganira arun kawaira tuwan, haya kawase Yesu, kanaru na pasiti na nun tiramekin, haya kia titangire na nun nimeur. Hawari akarika teko kwa kuroki, merinam, merorom, Imerinam na mutu. Imerinam na kain ng potaki. O imerinam na kain ng mga karesa. Chakaway arisiko ng nori ay ron Yesu men dawarawad. Pun si tataro. Dawarawad, dawati akin at Yesu Kristo. Baya tataro na kuntangan. Ibukin kakurakurakin. Ibukin tangirar. Baya nati imatuan kakururoy. Dinanon takamatiyak. Iyon takaitangatsi. Antai ya kukuni apa ikanga nga tangira na irong. Antai ya kukito king pupuwa kaninyo ng umangay. Punay kay sisirak ay kati na to andik inano ni Mel. Haroon ni Yesu ang tataro na kontaman. Ipon ni kawakira o ni kaulingira. Haroon siya kaway ay si mama ni nga inano ni Mel. Na kon namakin na ikarawawa tay door. Namakin tutok. Namakin ay siya kanga. Pasipon diya ino kitikaki na kontiya tuwa. Pauwean te waki. Weani painaku. Aweani meur. Aani busiya puokara. Ibukin na makin narun naikai. Rokon Yesu Kristo yon tek. Tepuni kawataroa yarun te meu na sina kinukowa. Iroun te atua. Narun na nikau kio kira na kon te atua. Papun na sin te atua ang hair. Kanakodin ni nanun na makin sirakyay kai. Antay ya kukunia paya kanga ngatangira na iroun. Antay ya ko kito kin po po kanyo na ngay. Inanon na uway kakakokor. Ako kanta ni nga akin na pa inanon tiya wana ben. Pa ako liya in tataro. Huwakam na kon tiya tuwa. Pa ako na tiyan na to ni Neo inanon na natangira. Pa ako na kora-kora na pa ni po ka ni Paya natangira. Tinanon na riyase ni kapen na Yesu inanon ni Neo. Naroon na ikay. Hukukuray ay kakasinan ukwas. Ti Neo ni tanitangir. Tinaw ni pupuk o tinaw ni dita kiro. Tinaw ni tangira pun ane nuka ni meura ay siriya inumaki ye. Sinatiin na to inanon na natangira tiya to. Kana sitiin na to ang tataro pukar yon titi rayo ay morarik. Kana sirin na ko inanon tinamakin dilipay iroura. Arunan dita kima tiya to na rastaro ibukin to kanikaira yon ni meun dilipay. Pun naruran ka kuwa awan ka uwe ati atua papun na napay tewa tataro narurung awa taito kin nanunaki awa waki nanun nanatangir ati atua nanun ni meong

kena kapene ayo nerator. Set star. Atuan di leu, atuan di tangira. Awa tuan te kaste ka area. Sibusi ko pa ko na puki ra idon tamne mariroiri. Pasina kora kora ni me awa kinam tangira. Ani puka ni pa yam tangira. Na ko ya rora na ko. Ani kairi ya rora na ko. Pasina kai ni kasi to wanak ibukin nanum. Nam kan taninga ai ke tangira. Ha tia tu ai re ki dong na tia ko kin ka tene. Ai ve tira na kon ne puki na. Ai ya ki to ki nanon Kristo Yesu. Ene mga koral kami, pakam na muan rodi. Na nakatina tuan kami, na nikakura-kura kami. Ana pa iti na buwa kirora, na rongotea ka na kunipo kanipayan na natangir. Ay na mina yora ni kapeni iram raw, na ang kakapaya, ang kuya tiyatu ay timen ng tiniman. Ay tiyatu at itama, tiyatu at inas, ay tiyatu at itam ni yari rodi. Ngay, arumi nakitoki.

pana ni ka mauri no kumita songra nam ka ongra yo PM in Gribes sinang ka harapara pa o ni ka kaita o kai sa mga ngana kine bete merurung eti ime toa me eti ike ike o to kukure ni mga kai spua kina nun nam ka ongra yo pana ni Gribes me inusiran e PM in Gribes ratapan ka nako pana yo me manukau Auckland o te aroa o sinang karaparaba kai mga rike amtai ni mga tumeira men nan tapareo ko ngongora iai ke kone meauri kone meauri kone meauri o te ingana pe iri an naraka ka meauri ikani na koi mkoi te saongora sin mga taurai ne pen ko ngongora iko nga kaki was men koi nanon te weekend at meru ayo arakanta ni nga pa ina koroi am weekend nti tairi kai yo ana koroi ne pakan wan week ayo apen en corona non nam ta ke te ke wasan ni yang wei begin the week ye ke o sar kon the week na yo sina ka ka ke bus men ko sina ka ka unga unga rai non nam am ka ngora yo na non the week na yo ke the then relax the then dana re ni mga reflect to that as an achieve or bake up ay sina ma kona ni ma ka te mer wai ni ma koroi ni ma koroi na on the week and at okay mengi nani sirang ni kukure ai poni si hira wari the week ge ya kam down the week ya ki mina I see next week or the weekend following weekend or yes that never our language week o sinang kakai tau kai sin mga dekertai ni mga kai spua ki mga kamir communities yon o tiaro aki ya kam naroko na pentirunga e bukin te kiri best language week wo watanga wapi me o no wa romin te tairi ken kanna yon chao seno ka a ngai tato ni tata yo sena te imeto ane karko are po arte are te awa wo wa te karangai na imaira yo

0: in Kiribati.
1: Station the top on the one at the Paya Erang Tapanga get the deck in an inner community. On Taina Pekai, Yemanganor and Epatuan at the Prim, at the Hantani Men of Su or Ameroakina, Tehan Station the top. Nasia the men at the man, Yenahanganga, Paya get out of San Rapatana. Arena Nuna Pawari, Korahoran Rapatana, Nikaitara, Onibuhani, Araki, again, Eriki. Are nano na pa erang kai rota ki norak ingen kana tiara ke wareri ke ay khona na pendin yen to norak ko pensa nora de brime in to kande tv mangana wak a go khona noria yon na facebook page in kai kare ke amtai noria ore ta ke na goira tera minyang oyai teram na mekin yai kai erang te mero ay ke khama khuri me ye mero ro ye yana utu tane ibukin tesen to to Saka patoa energi pa te pai katoari kaha ki te pere mai yo. Me pon te pere mei energi pa te kaungana no nukoi mi. Naron tāne mea nau su asa pai ya nukoi ra pa te raka hawakina iroia naron aya koroa ya. Pa te isen totoko e naka menuia na aki a ki tau tau san rapatai ya o anna ki kona pai ni kaitarai orak. Naron ngai o inora ka hawakin te isen totoko ipukiu o ipukiu community. I makurin te tapanda nei pai nora ki nepe o irang nora ka kawa ki nepe teisen to toko ipugia na ke ora ki naro nasia tani me puna. O ipugia nepe ro ora ki ke aki toko toki ni kawarira na nei aia pai nora ki. Iasa nepe nisi na ki naro nte flu pa ia tai anta era ke kai o te tai nika mai toro o tai nara language week o mai si nepe te ai ai ka awarere ki a ke anaira kanuan te language week. O ia ki tangiria pa anareken ti ora ki neveha ki meirou nka ipo na tai anepe pangai te menna te sana ko nira kanuan te language week. Ngai are iasa nisi na ki pa naka menuai men ti ora ki pa enaka awarere ki areken kebusi na kon ti ora ki nako o nako ia kainara community ni kiribas. Koe te songora, te rāma sipa sipa mei rōm i pukin teisi nta tuk. Rei taki na koeira sipa ia nepe na koeia tarira me maanira, ai ko angora ni panaan pi emen kiribas. Te nampa akia wanua, akia akia, akia akia akia, ni mea tenua tauana. Akia wanua, akia akia, akia akia akia, ni mea tenua tauana, ke na kon ara Facebook page. Kana ko kan kapanina rigi rongoron teisi nta tuk, na kon info.health.nz/forward-tani. O nora te pirim are koroia mea na usu yo an nara Facebook page.
2: Ara katei na peran te pitiwe ke mea ratea te apuni ki nākira o nupo ngai kai ara te yo te runa tikira ke reita te wāki ai na iareirei. E rangi ni kakawa ki pokona rei aki na nasim a tāken ta katei o te rape hau te atene ki ripe sin mua mende mwenga. Uke uke ria o po nōria pai te aki na ki o nika kou wāki pai a kora kora pokona te rape hau te ate ni po noinam te ate o te ate riki tape ua.
3: Pukin tira pa kona taparapara na kaisipu mea na sareiri ya matei. E kakawa ki pokona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero a mena sariri ya matei. A kona kona ni kora wane ni tai e mo te wako. Kana kona kona nana ya matei mena yariri a tai tapara. Karakia te merena e waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kin sariri. A nungora na peirun te sariri ya ne pa tira te yango ni pobo kina koim. E kona kora ya pobo kanda na riri. A wana keke ya kina sim sariri. Are kona kora ya nanonu menga. Te pai ya kakawa ki pata perangai rakaro. Sina pōki ana sira na yareirei na nunu mwengara.
0: You're now listening to PMN Kiribati.

0: pai aga kukurei rei kin nea kuru nanon ami yango o am kantaninga. Morara rei kin terei rei. Takataka menasim o meruru aki na bunganan katian tayan kouru. Me kantaninga aika ariain korobukia. Toa tayan kouru aika ana korobukina. Tetai ya beakua kien tetai ayan anau. Pai aki nana ya pun nako nari tangiria o anukonan koroi yanasim. Tai mani ngare rang ni kakawak pai na yeito kouru aya koroi ya amutu.
1: Sabe kanna.
2: Ya. Right.
1: Ayo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Tamna bene ni Māori, hello, aliketa, kia ora. Nami ko ora, PMN Kiribati, o te tai a UAC, kan shea na koe mi to wana te Pacific Autism Group Support Group, ke te PASG e re ka Horawaki, Somerville School, the address at ATA Tripoli Road, i Pēmiua. Te tai nkane, men te awa te wina te ngāpung, na kon te awa tau wana te imin tawanau. Ayo ang kanit di support group meeting dates ay ki na korawa ki ay ayo di kono pong wapi mete nungwa ni may di kono pong wapi mea wawa nakas ki nebe di kono pong di bi mea wan November ngayon rin ka na agay mi availability in din tayo kaya yasan tayo kini din ang date ay kani yun na ba nato date kaya kanaro na pa kukunan ni Mekit tiyawa to po yun ang tinga pang nakon tiyawa to wana imin tawa na ka nga pang si de wawa tiyawa ay narigin na ni adi kana kukan ka pa ni narigin ronon na ikay kukunan tarpo na konti namba ay akia wawa isuwa wawa akia onowa onowa onowa isuwa ni mewa kia kukunan na pa ni email na kon pasgnz@gmail.com kia na kon na ya website the asdpacifica.org.nz ayo ami opportunity kami karo kia punsiwa kia to yay ami ate kia to abuni yay ami family members that he get on at the autism ke tau right the Pacific autism group support group ani ibukimi ibukin de meroro ke terari

Pal Lavak, me ia coach e Mila Pata, ana mga reitaki, reita manangaia na kosaina ni mga ira takapu i kikei i bukit ng karikian, ai a point ni ira te Asian Peach Volleyball Championship i nanon te petemba. Manuatu e kai nanua ai nariki, ninan te top 4 an wawa tenaan kapu a ki anawakina ki nanon soon i saina. Tawana i Chongqing o tawana i Yangshou. E rang kura kura tena nupui nta ka boa iyo ng kai kio ina bate champion men nta ka boa iyo ina kona nira te Los Angeles Olympic Games wawa tenga ahua pui ma mea wanuma. E karawa ana kakaena ko reita ki te Children's Commission ai bukin te meroro are kakarawa ki bukin katoka kia o totokoa kia te ai a ki hamena ai aririki ni meau yan te pima anau a te ririki yan te online. E te aki na te ripu o spa, a mai se riki mai sia sibu ai ka akari ai a men nanga panaia. Pa eri ai kamento wakin waki bukin kamento waki a ki ai a safety a te ai online o men ka turuturu ane pe pa te kampana ari ai ni ka suaya kaki. E te aki na ta kamisina e Clea Akmech met pa e te iei nebe ino me te iei roi a o erangi ni kakawa ki nebe pa e na riei nebe nung oraya ki a iei yango te kai ni beire e irigirike me nga ia narun nei. I karawa na kono wani mananga ni kawara maasare te ue mei tonga e tupo the week e ni kaisipo me te beristens ni maasare. O mende ke nebe na tai nira te anga piepa are karawa ki in the University of the South Pacific, the USP are etei i maasare. E kasa matangi tonga pa e karawa anabusuma e te beristens ni maasare ni parana e te beristens o ni parana nebe e te chancellor i bukin te USP. Kanuan te roka iyo upon ka pouan o ka matua akin te reitaki i merena nape ai ka uaua ai ka tonga me maasare. E asani kana kua na mosin nana te pātei a te leipapa e na karawa na po i bukin ka kapongan akin te pāne mamananga i bukia te pota na mata e te pas pa e na toki nua pui te tāra i na nun te week ana ka taupo i ei. I bukin Auckland, Wellington o Christchurch. Saki si iani me ayo te pitaki e na karawa iana pa i bukin te train o te ferry. E te akina te lidan pate e Chris Hipkins pa te mose nano e yo e na konane pōkia a te ente reirei. Utsu o wai pon te potan nao meta e ki aki toto ki ni kapongana i pōni mamananga i kai o ni pōpoki i bukin ka wareri gen na yakapene mani i nanon te week. O e waki te ka katauroi bukin te Kiribas Language Week i bukin wotanga wapi maunoa i do yakain tenan communities i on Nusiran. Te ririga yo o e na host the sports group to wana e aranaki pa Chaos ke Kiribas Association of Sports e taurang. Ayo pon nanamon te tere te sports group ayo o te akinan te mena te sakairiri pa eta pen wakina kong kai te kakatauroi meiru ya kain to grupo ayo ni wikira ke aikai. Te Kiribas Language Week in te ririke ayo ena moanaki men te tabes ni mea wan surai o ane kainaki te pui mea tawana nsurai te kono Te ririke ayo o te potoni yango e kangai karina tiang tauroi na konte mui yoko o kapura rikiara ni Kiribas. Karina tiang tauroi na konte mui yoko o kapura rikiara ni Kiribas. Awara te songra wane news in the week e yo are asa. Nika tau rawa ki men anaru ni kariki rongorong kongra yo PM men. Tiki roi am weekend e yo asa mga rawa ni kone pen the weekend e anaru. Ipukin am news e kapo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, talofa, malolele, nakumde sangurare, kote meton rarani ranam kongurayo, panan kiribati may nusirant. Ay, pon nisuang kaita minis, imintiawate, pimetawana, sinang kakaitawan, kakarabraba, kay kote metawa, rani ra, nabanan kiribati sa iyo. Arkanta ni nga pa na koroy am tayriki men nam tabo are ko ongongra meyay sina kana ko mato wana tagu na yo ke tare miyan tagu na yo sina mga kana ko idiran katana watay katang rek kana ko kiyan ko mje songora ay min na kaneng gane te pon te ko tay min te pwi mato wana sina ngora ya te meroro me te ramira shoots ke te how talk begin the strip throat kay yarari I put the winter UK. I talk about the strip throat. Never an common never to ask in an untain the winter. I hear it. Nanka kawa kapas ng mga kawa never the meroro ayo may the ramira shoots. Kanwan ko the meroro ibigin the outdoor. Ibigin mga kami kaya ni kripes ke ayo na ra the ten kripes. O as nanka kaya tao na kon araniya sa ayo ara qualified nurse tera doctor the ramira shoots. Men na tabo Wellington ke ya kito to toki meroro may ngayro sa nang kakaita upa ko na andaki ara meroro ayo may ngayak untay ya ki may mga ina ang ngayang kaya sa mga kakya ipukin mga kauring akira tiwara at the strip throat

0: now listening to PMN Kiribati.
1: A kona mero kemen banan de PMN Kiribati mei nusi ran. Anta tai yon kane saro kon te kangora re spere na tai eska kano kon te wiki. Ayo Health Talk ke ayo tayen te kaparapara ipo po kina koira pon meiro ya artan an magurin te pota kin kwa kwa ay ke asan te nangana pa ya tai te maro ibu kia te pota namata asro ana kin te kangora ayo kata uraki iro ni taramira suits te tai ayo asana meroro yo ande pere eranaki pa te merakini pua ena kaparapara angkan ni nakoira angkan ni ni teramira no ia rata no ora no pondo ina rata ni kirbas o ai ora ta ina pesu kona na pentara ponda pente ta ia agua kama tara ponda pendare ke o nua ke ake ake ake ake ni meo tenu atuana ke amo na ni meo na kona ranga ai pmn kirbas .co.nz ai rang rara pa ke mangare ke te ta in kai sibu ki in panan kirbas me new zealand arawa tara ta no ora ki aki tu ki no ora na pe online ta po ka ako ka ko ngai ara pon te ka me ora na ko mi ki ka no ni ran ta po ka ko ko how talk in te yo sina tara te me roro yo an te mera ki ni pua ki ara na ki pote so truth o tara ara ki reke na me te rheumatic fever me sina tara ang ka ni ka para para na oron ka ni ki na ya na iro ni tara mira yang te ta ya te me ro ayo no ko ako wa ki mi kan
2: ai era ara pa chaus e o kam na bere le bele mauri ara gora ga ga kam moran ta ye yu e ga kam bun mena yo new zealand ta bona ko yo new zealand ni kai on ka mena ta ke kam moran men ne sira no new zealand kam na bere ni mauri on ka ni enta ye yu ye san kan ka ta ro ta uta na bun ta para para ta uta na ta bun na ko ira ki ta sa san na ta run ti ara ke yu are re ga ye na te ke na ma ta ma bun ta ka uring di ke na ko ira on ka ni teleroro es na isla kana kwanta ye yo yon te tore ke te tere ke ni bua ke era na narana de strip throat o tera tore ke de strip throat ke sina noria na te ka wowa sina na tara pat pugin tera kai sina ye ndo ro me ye on na ki paskon ka men on ka ni ta tenu as na nura to ta na tira se nan kan ki nan ti ti ora ke yo pare ti ko nan ti ke na on ti rheumatic fever o tira te nan te tira ta ka se na ka roya on ka ni ta sa nura mo are ti tira ti ti ora ke ti strip to ki ki te mera ki ni bua te mera ki ni bua yo ya ta ki na na pa ti strip to e ayo ka ngai e re ki nan ti nan ora ke re ti bacteria ki o kan ni te bacteria yu e arana na ye arana pa te strip throat pa te aran ti den nora ka yu te strip to focus o kan ni e iran ko ko te tera te mera ki ni bua yu me me te mera ki ni bua re re ke den ti den nora ka te virus ki pa re me te virus e konan me re e pun konan ne ro ko de ki pa ka ki ne te mera ki ni bua me e re ke den ti den nora ka te virus o konan tu kyan ne ina nan ne to bun ni ne wa na kon isu wa te pon ke ba yon kan ni kon an nare bun tera pa te na bun ina bun karawa na ana tausa ka tara na urupa i te ba re sari ari kare ka te mer kin pu ba re ta han ni dera kin pu wa yo e na se na mero ro akin na ayu are yer na ko te strip throat ki ari kin ngane mentre no ara ka te bacteria on kan ni eran ka hawa ki ke pa se na tai kan ki na kai pa Iera sina dia inda inda dia ya na ya kana arna pa tawari kiro ya rate ki sina bungge montai dara ya basna ka din na kwa pare kana arna pa to tunti tera te tera ki nu hare re ki den devare si kona me ya punto ki wa ke to te pai hare ki ke na ko ya kona ande ke na ko na kon tera te te rheumatic fever na kana ari ari den te bacteria re te strip ki ari ari ra pa te strip throat kan na ni tau ke nang ina nang tawat te paye na urupa ina kon ta patara ye na ir scenario ye na ki ka me na ko sna sna ta patara ya rata ta rata ye on kan ni kan ni ka ko ko wa ba te te ra jo ra ke ti te te te ra te strip tro ta yo ha na ye ri ke men jo ra ke ri ari ana ye ne na ko o era ri era era mata te paia kona anti kina kon te te terapata ye ki pa kona neri ere kari e era e ya karawa tu rupai te men nora kari e pun ne lang kon buam ke o ya kona neri ya busina kon tera ra ya na kon murupai na kon tena antu men di re nga ye rika nga ko ndi pa te pori ona kona an kan ni nga na kon karo murupai na kon te te buru re nga ye kona an kan ni te tera te ne era no buru na do sina tara mo pa tera roi ka nga te te ora ke te ru ne rik fi ba ha ai e ka ko wa ki ko ko wa ba i ren ge re ge re ya ra ko re nga ira i te te ka ni te te ke o ka ni ma ori na te ki on kan ni ka nga ni te e ka ko wa na me ba rang ro ro ta ki ti te ro ro e a u na kon te bi ne wa u ba te ti ki ni me o e bon ka ko wa ki na me ba e ko na na ben de ge ro yo na ta ka a me ne ro te ti ki e i me ne te nu na kon te ni bi me ne wa te ti ma ya ne ga ya ga ni ka nga ne irang ka ka ire ge ri ge na ngu alang ro ro ta ge ri ya te ri ya u na kon te ni ne ro wa te ti on kan ni kanako e ka ko wa ne ba era irang dire ke na de ire ye ame ta te ire ye te ro merik fi wa ke aera ar ka nga ite na pati te te ara ka yo ka nga era bon na ni ve ve pare e ve ve na ron te tera te tera re te te te yo gil ba nga te te te da ga gin te te te muyeng are na gin gar bonia i ere ke ron to ka na mouse te rumeric fever o ke te sua throat are ere ke te tera te are ere ke te strip throat o ga na na ga gin do ti amara gin bon dia us ke me so ku po kan pa ina ga gin te te bon ko amara ke ne so na ka ere ke ron na te te te so te strip throat e ko na ka ni ne ke ko ka ne ke ar ko ko ar ko ko gin do te bon ke te moy e ga yare de entera de te mea nga ai ka ko wa di na ba yo i ro ro ta ki era ko ra ko ra ira e ve ve na ko yo ame ta ri e era ka nga a po ga ba i bona nan tia o sena na ka nga ti e ka ko wa pa te mea nga e e bon i ra wa ta kai na ka ne aya ko wa ti te te ta na ka pa a to as a sena ka ra wa ti ko ko ni yo na ri e ka ko wa pa si e ri ri ki ri ro yo ame ta ri ka nga ya ra ra pa ne ra ti e ra wa ta kai na ya o ski overcrowded me pun pun nena na roi bugin na riaran te te bukan pai ke me ga gin te moi te te moi to wana te manko ke te ona tare re kiro na te strip throat ya ona ngan ni ni na on nari kai ti aus ke ai an on gan ni tera te nena te te bukan pai na mara ke me ron te te bun ya mara ke te manko yu ga ngaron de de na ai re ka ko wa ko era wa te re to kora kari te bo bo ta kinya ka kinere ta mara kinere tera ran ga bata ka kaise ke ngani ro ya tera te ora ke kana pun ni te nena te po kon te te usu ke ka inte te ta pone to te community ke te mena de ke ro na tera te strict throat yang ngai an on ka ni te tera na ri se na ngan ka ni ni ti na te se na ngan ka wa wa na ra re ka ne ri ke te sore throat e khawa sai dai ro ra pas se na ta ye ba ari ye wa ka ki ti pe ko na le to bon ti ba ri se re pun ka kai pe o ye ngan ne re e ko na ndi ne ndi bacteria ari ya ko na ndi ke in kar ka chu rupai na kon ti nan tmen di o na kon ti tera ti ti bro ari ari ngan ka kai ti ru ne ri si ba ki e ya ngai ari na din tera se na nang ye ni da ye ra ka ni nang ro na ye nari kawaya kawaya kwai na konte pa kita pa kinari ena ki karga ta kanga nga pa nari ki pa te romeric lu na sana mantain karga ta pa nora ki ne suo ki roi ena mantai kana ye te suo suo ta ka hawa pa ya dire ya rate yo hawa pa na pon ta iri ya na ko ya ra to kita ta yo ngan nari a kara wa roi te suo roi pa ni puni roi pa kon ti rati ki ne nora ta ri era ari ri ki ari karga ti ti mera ki buwa ka ga ya ga go wa ba ye don le ya rente go kone dena study se ga ra wa ki ya ra ta pa rang irang mu de re re rang do ro ta ki to ra re au wa na kon au na ba ka bun na te ya wa te ki na ti ne ba ba ya bun ko na na den go de ki ro ya to ko ra ya re ga ye men te ne bi ta bun te ki ye men te nu ra ga na te ki ta bun te ki ai te te ji ora ka yo o ka ko wa pa rang ko ra ko ra ri ya ko ra ki te te ki o to ngai wa bu ya mo ki na ri bun pun nara nara nara tibet ngaira kain tibet tibet kaya ngaira na kain tibet si si si mimenan yakin to ti te pota kin te community la terana ke o de ra kin to bun ke ko te amara ke o terana i kona kan le ri kana ye ye ri ti ron to te te te na na o kona le ri to ya amara ki nen te ki to ko kan mang ko me te ra i si te nan bo tu bo te po ro ke te te mang ko ti ke te ra te bun o kan ya ni kona ande ke kan ti le no ra ka re na na kon te te te ye re o bo bo na ga ye na mara ke ay na ngare ke nan kan ni ro una ke te ka ya ai ere sinakagang kanin ng kakawa roy ngayon rin kakawa pa sinakagin na kuha na yung medis sa throat si sinirin ako na rato kita pa yung kanin rin era iswa si roy pero ang kanin na karoya ananura ang kanin na kung kataragara buwam nuriya o wana anana si kira ngayon rin dapat the throat swap ki ana swap na ki anana tuta na ari asipame na si te swap ari anana tuta na meron may buwam pa na ananon ka na kuha na konti tera anak tara ki roy but tera roy ti tinen nora jadi e grow ye ye ye era yes ki mene nora de buwa re kare ki tinera ki buwa yo tan
1: ai yo ta
2: mm ran de so ti tera de swap un kan yere na na ki ara kana kuang tera ka ko wa ki ka na pun tinen nora ka de strip to focus ai na pun jen kan den na na ki tbai nora ka re na pun ka ini ta roy tinen nora ka re ka de ti ki na ti en ti pa yo ti ka re na di na na Nah, nene ya kita konan tu kita nene orang hari ini pun energiin pun kita tera terpasin dari terjadi antibiotik kita nak ambil sih nene orang ada terpaksa fokus.
1: Te ia kata ia kan arana bayu ana kaine si te tira ki ana te ibu kin ta ibi ni mo sa ko yon ka to kana marun pai nor ki ana ma te arun de yamo kulita pe men ne ta narun iru ya kan kire bas te de pata ye to te te ya wore ke to ai spana me kin te pe ko ko ya ka bu bu e o a ko na naran na pa ga ito ka nori ya pa ka bu ana ki te pa ka bu a iru na ki ya o a ka rin ta pu ni pe ya inu nu bu an te ya ori ri nga kam Tatra ya korai ya, kan ada orang yang kandam kepada para yang nanti.
2: Yang, ada nana kalau pun di tiarah kayu, di perak ini buah kan aku nuri, kan aku pun dari isi buku, isi buku kabin buah di tiyo, oh tiarah kau ini nene naira, ini dia wau ka.
1: Aiy.
2: Ini sahnya nak tahu pada ini yang ada tahu pun terus dia kirim kamera, kasih kamera ada nanti, nak pun naro nak nanti, putaran dengan nora kayu. Ipun na pun kaya tara te pasin na rete antibiotic na pun kaya nasi. Pero kada yung yakin na rete tinan te suo throw sari ipun di kinan si tinan nora ka te virus. Ina kapun te kakao te rapatan parawa na tausan tapatan ba. Ina kaya tara tinan nora ka te virus sari. Yung titay din minya pong isuwa te pong yato kine te tira te tinera kinipu hari.
1: Yai te kani kina e kona nora ki ta ngana ro poko so atroth e se bubu am ki ta yai ki ta pe wa tera rikani ki ta te pe wa i kana tera
2: Tera nang kani ra bun bian yai te tera ina se bubu am ki kana e kana kukun ka uriya buwan te tiye na te ene te avu aura ene yai ni a paye ka ngang urin ki na ina ina yon ne ve na na kapi ni buwa na te ngang ati ki na ina ina ni te avu obu ngani ani pa ane ne ang kani kai punta na urupai tera te di bakteria area area ya kamai sing nan di tapai pun karawan bau di pai dan ngro pai ayeri ere kene jangan ni rona taka pupu ya rang kora ye leri i jangan na taka pupu ya kora o di lera kin tu nen di kala ya ne ya pusina ko kan ni ki kala ya ro ni kora na ya pusina ko terara len no ara kare pun tu ko ko nan de eren de bua ya pusin terara ya na kon tan tu nen di ya ko pai ki ya marawati tipe ya ko kona na kona ko pai ya ro ya ha bune ya kin te bori ya ya ko kona na kona ai kin kan ni tipe ya ri pari gina na ya bun kan ko so wa tro so ai te tai ko bun la gina ri sa nam par ko kona na mara ro ai ko kona no ga ya mara ga te mo i te pari le ra wa edo ai es na na ko ta pare ti ke ri ni nga ni ka nga kan ya kin kana bun te te so tro ta te strip ko te ri kin te ke ri ya e la bun ge mi ra ti ro ga na ta be na ti pa ena pun kapua ne ena ti pasin ena ti na kada ti tilen nora kare
1: ai
2: ro kada ti ri mai ro kada ri nga ki ne tilen nora kare ni ta ho ye kona ni ye kona ka ti ne ti ya yang a pun ayo ri ya tang ka wa ka angin de ta ya ri sa pun sa su su pa sen sa ngai sa ki ta ri ta pun ti ra pun ti ti dera ki ne ku wa pun kona ni ti ne ri ye kan ne ko wa ka ki ti pa ri kona ma ri ri ki ne ri tepetei mera ki buam pato jai tepaya kanga na kagin to kuni mera tepaya rang si na kita wajera ke o kita kuka na tepaya rang ini ni kita wajera tepetei yon le yon rang buam ay nanga pun tu ala tepawes ira ira pung ana pung ni nanga pun tepa kau kapatam tarawa te te atau san dapatamu ibu kita tarana hari nanga pun tu Tangan na yung ano yabun yun na ko te te ra te te meron kini buwa eh. O kani sira te pa yun na to wana te meron kini buwa ako na antek yun na kon te generic siwa. O yung na meron te generic siwa yung na meron kana yun kini ra ka kapay na oras yun kini tarar wala siro ay. O yung na antek yun na kung kani bayaran na pa te te te ra te generic happy si.
1: O kung na ka para para tu tanong mo te ra te generic siwa.
2: Eh ang kani pa te generic siwa ang kani are kana ya pusina ko tine nora kari mente buware kari te strip throat kari ya kikamet ya tine nora kari te strip throat kari ya pusina ko nakon tira ka o ya nakon ngani tina antu mendi ke ya nakon tu mendi ngayere iri ke kani kinayan ngani tiru meri siwa taka bubwe rang kurakwa o tine ra kinti tisu mendi tine ra kini buwa kurakura o tine ikuna ngani nari kukakai kuwa kuera ari ku
1: Tātara pai ka sinari e nga tai ngai rata nongora o ngai rāte e nga pa te e sinari e nga ngin tutoko ira iei tara sinari e nga koroi o tara sinari e nga koroi
2: e nga tōpun te nga a kina re kana iei te tō te ore te te te nga ro kore te a tōpun ime ime ra ki buwana o e kakawa ki te sina tararua roi te ore te o nga a kina re kina pa tōwana a te aruna re e vive na kon te nga te nga nga kum te buwana pai na marai na tira Tangan ni rai dia dia kau orang sini kan buaya kita rai kan apa ini kan apa ini marah sih. Kau mentai nak kunci tahu kita bayangan mata si rai. Ina nana kan ana swap dan ana throat dan buah nak. Ya kan aku akan orang si rai apa ini orang sih kita tanya.
1: Awak nak jadi sangra? Ane ni teramida suit si on tiperi yang anak ipa temerak ini buah. Kanarun apa ya ki nerne kepara para ini? Kanarun apa aku kita rokon kakamakuri men ni yang wa katukan kawaram tua kita tetapi ya aku ayah nak kena nang ini buah buramina. Ti iya muka penentang kan aku yang rata nora teramida. Yang kita
2: ungan
1: ni pe dari
2: seru ruakin ayong ayah dari the strip throat tera te rheumatic fever na kani kinaya na o kanga tras na rin ska unga ira pas na rin ko oya kana arna pa yis na ka den na kon ka den ki o ani de wi kana ro gore e manga manga nora pa nora sori ani gen tan rin na e manga e manga ka para para ngani pa nora ken na te ta ki ngan ni aro ko ngora yo Wara.
1: Era ira ara pa ya rari. Tebe ga ga wa ki pasina re ni kina, o bugin tarang kai ti ya ka gawa kasi na rin na tayo ito na ni kani kinay ka na tabi huwag ka na kote akin na nam ka para para ayo to ka ngora rin si kakana ko ni kakato huwi kinon tala makay na te te akan ibubuwa ki bukin tararuan ni maurira o merungira katawra ki ni taramira makay na nasim man na natapay Wellington kunang irara pa ako kainin meka ni kano kam kapenin teka
2: ayya ilang taara pa de si tayo ayo o si kakasali ka beri kita utan na si tirate Tidang apun tahu ngasih lah ngaira ngaira jadi kan si orang New Zealand cara puasa ni mewuri lah oh arun nora sih lah orang ini. Itu sih ngai yang ni orang dah harap.
1: Yang dah harap. Oh iya menambah kau nanti kita pergi kita ke para para tu tana.
2: Eh yang oh ngai yang ini yang ini mew hari si Charles TC dot shoot and ACHUTZ01@gmail.com o kana yai na ta te kan nga kan o ta yo ta yari hin de te rheumatic fever met so the strip throat a kona na ba no yai na te te ra na website the ministry of health ai ta si nga yan ne ran dara
1: A orang ira pari ki buin namtai no kaya rata nungora no kon tukang ura naruko complications of rheumatic fever ke aron na urupai no kon te buro ma aron tutukwana ma pain na ora kiana Ikan nila pangan nila mga meroro kina kina pangan nila ang dakang ora ayo. Sarongto kinto kangora, ay natikray the weekend ayo. Kamla pa? Sapo.
0: PMN Kiribati.

Arakate ina peran te pete veke mea rate a te apuni ki nāki ra anu pō ngai kai ara te ai o te runa te kira ka reita te wāki ai nei a reire. E rangini ka kāwa ki pokona rei aki nana sim a tāken ta katei o te rape kāwa te atene ki ripe sinu mua mende mwenga. Uke uke ria o po nōri a paia te aki na ki onika kou wāki paia kora kora pōngana te rape kāwa te ni pō noinam te ate on te atere ki tapia ua.

0: TMN Kiribati.
1: I get the bayaka kukureira rikin na korona non ami yango o am kandaninga. Morara rikin tereirei. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariain korobukia. Toa tayan kouru aika ana korobukina. Tetei e veakua kien tetei e yananau. Bayakinana ya ponna kona re tangiria o anukonan koroi yanasim. Taimaning are rang ni kakawak paina yei to kouru aya koroi ya amutu.
2: Bukin tira pa kona taparapara na kaisipu meana sariri yamatei. E kakawak pa kona karekia amritaki. Oni kikina e mo te tamero a mena sariri ya matei. A kona kona ni korawane in tei e mo te weko. Kana kona kona na ya matei mena yariri. A tei tapara. Karakia te merina e waririki. A sisira kina na sariri ya matei. Pa e warana ke kia kin sariri. A nungorana pa irunti sariri ya ne pa. Tira te yango ni po buo kina koim. E kona koroia po buo kona na riri. A wana ke kia kina sim sariri. A re kona koroia na nunumenga. Te paia ka awaki pa tapirang ira karo. Sina poki ana sira na yarei na no numai ngara.
3: Te kauring erangi ni ka kawak. Bonjeragi, kaparate pure me aposi ta ka kauring ayo no koim pa kona karekia kamenua kim mentio arakin ja ka maitoru ayo. Karekia isim ibakin the flu, kapeya isim kai. Kapeya aram na kon book my vaccine, toren said. Ke ni ka vara am clinic.
4: Pia meni kira pa se waya kina kana konti kana kana enti aro amon te tame aroa. Kana koka ko wapai uru kaki suan te makuri o tangire ni karakua amtangitang. Reita ki mea pia meni on the number ake wanua ake ake isu wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the broadcasting standards authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa raiwa raiwa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Harini karakua ki tei entangitang, wabu ki tapung men tatai ari karakua ki ai te kanokpana.
3: Maori Aotearoa, aika kukure ira paia kiri kahaki, tiririkin susue bukin suuan te kanuan nano. Men nunupui tiririkin ni meau, na kon ni meapui mewanua. Ake te paia kona koroaiga, nkana e koro am tiririkin meapui mewanua, ke ni meapui meruaiwa. Oena roko am pain susua na koem, na kia kapuwana. Tikiroai, nam reke ni bong. Oka kukure ina reki, pa ena roko am pain susua na koem, ni katoa uwa tiririkin, ni karakua e koro am kaisipu meni meau an diriki ni meau. Te susu i bukin takan wan nano e konaan muan tai nora ti kensa. O ena konaan nepen karikea puo kana mea kato kana kane muan tai nora. Iaki kapuwa ki te susu e peisi o erang tabi karawana. Te susu i bukin takan wan nano ena konaan taurapa meau. Kana ereki ampain susu o vea hua karawaya.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kupa senda ba New Zealand ni ya ibukin nampo tu kati metu ana kon ra kongora.
2: Taka uring te mera gini buwa e kona ni pureni pai ani karike the rheumatic fever o the kanga na kon te buru. E kona ande ki te mera gini buwa menti meni nara ki ayarana ki pati strip A bacteria ki ataki nara na the strip throat. Kane ya ki vea kwa ni katoka ki na makurit bacteria yo ona kona ni karige te rheumatic fever on karige te heart damage ke ta kanga na kon te buro kana aru na pai me mera ki buan nasim tai ta para kairia na kon te throat clinic ke na kon nam doctor me denis te tai ya wa e gawa ki ne ba kona kona swa swa nam rei rei pa a gawa ki te throat checks ke ya ta ka uring de ke wa rei rei ke pa men te mera ki ni bua e ya ki montain ko katoka ki ena kona ni karige te rheumatic fever on men te ke ta kanga na kon buro E te imetua ni kora kora te makure ni ki mato ngai are tau rapai na kwa mpai ai kakakawak narona mka TV, computers, laptops, phones o pai narona mouse o pai ai kakabunga na ipuke. Nakon snap dot o torrent said o tau anako mi na mpai pa anako na andeke nkana ki muaki.

tau tanai kane te nakon mualeng jan kane kana mekina ki pai yei te angang i ke kek. Rua te kakin kane nakon Nelson in the South Islands kana mekina ki pai yei te kakarau yei ni riana ki me te tapo Christchurch. Plenem kane te tairi kai yo kana mekina ki pai angang i ke kek. Te maru e kana mekina ki pai yei te kakarau tau tanai ke kei. Tiniten te kakarau nepe tau tanai te tapo ane. In me kako kane kana mekina ki pai yei te roa yei ni riana ki me te kakarau tau tanai oi pun te arona nepe me Queenstown. Tarakin kane ki ripes te popoto si na tarang kane makina pu taritari te tairi ke iyo kana mekina ki pai yei te wanang nang yei ni riana ki me tau tanai te kakarau. Oi pun te arona nepe me Merakei e peyang tarawa mai yana. Kuria aranoka api me nonos tapito wea peru ane kunau o ono tua tamena orre. O wai poncheru nenepe me paanepe. Kani Washington te tairi ka iyo kana mekina ki pa yei te wanang nang yei ni rena ki nepe taka karau toutana. Fanning Islands kane yei nepe te kwanang nang yei ni riana ki me te kakarau nepe tautana. Christmas ngane kane me kina ki pa yei te kwanang nang yei ni riana ki me tautana te kakarau. Kanten kane kane me kina ki pa yei nepe te kwanang nang yei ni riana ki me tautana nepe te kakarau nte tapo ane. Wara te songra wane am weather forecast ari esan katauroa ki men am kongra yo pi emin kiribesi. Ipo ni riana nepe te teka ni roro na koi mi ke. Tartarain kami men te kakarau ke, kamenoi kami men te kakarau. Kam nā kiri ki te mai, te ora ki, ora ki te kakarau ke, ki te mai mai. Ong kami e ke kamenan tāpua ki, yei te maitorotoro yei. Kamenoi nepe ang kami men te maitoro, kam nā ki nepe rekin te ora ki ipukin te maitoro. Kami e ke kamenan te tāpua i ka kapupu i ke, te taratarai ni ang kami mentiriringa ki kami noin kami mentiriringa te mamani kami sunscreen kami ya ki kam kapungana te takawai ki kawain te puto no me takana kam kapusika ki to kam repe taratara ne peroi ang kami ya ki kami yung wat ya kawan te wiki na yu be safe ne bende tapare kam dana ko yai ki ruring kami safety ntay na ko Ai, kai sa katokana pe mi pe awari te meori, te roi e te tapo mo, ana te kiroi e mi weekend, ayo. 531 PI, now on iHeart Radio.

0: PMN Kiribas.
1: E ori o nam gong rai o PMN Kiribas men te okona ane a karhoira naratai ai. Tenua te menesi min te awa te pimea oa ke tenua kana paunga i o. Se mga rogon ua pimea tau anan su ni ke. Se lang kakai tau. Kai se pun kona ane ben te mea tuan kakawa kenek. O men angana ki te teike ike. Na koira ni kapene ke. Te tai ai o maas karau te aga paia ki tau roi ara rongorongo ki ara news I buke mi the week ai o me inga nane sina pondei sina kona mkaong rai o ni karukua re popu ara tai te awa wawa ke ai pon ai rawa re ki te awa sa maa me nako me mkoi me inga nane o ai pon te papana ni kakat me auri o ni kakati ki roi nako im ina nun the weekend ai o sa kana ko man to wana te kuna yo ke aratai ni ko kore na nonte to weekend na yo kai sima ko na nanga na kite terana re ti ke ko de meru nga de meto na ko ran tap meni ran na ai kai gane ko na ka sna kana ko de tai ri kai yo bukin o ngongora ngongora ngongora na ko nam ko ra yo pemen kite ber

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi pontinga te gamauri o te gatikera i na goia. Koraki eke aspara ya te kende pong te week e yo. O te nono nabe te weekend. Pun te gatikera i men banani Kiribati ni bukin na mi tokane kai ere gama ewe ka te manikari yo anariki na mi korun to anariki a mi diriki. O ai pun na mi peware te mauri te roi. O te tapo mo. O te kunan kane yo ngane. Hades nakana korokami.

0: 31PI, now on iHeartRadio.
1: Ako na baro kita sa ora. Ay kay tana namba i kay ko nan tara boni kay ndita ki mangay ay bukin kay kay tay popoki kana arona pa. Ge te menna ki ta ko ina noa te meroro. Ao. Ko nan tara bon on te namba to wanna isu at te noa isu. Ke ko kona na pentection on te namba to wanna isu at te noa isu. Ndita tay na para ko tangiria. Au ki to kora ki kay ki to ay u ki te popoki yo. Pa nu wapi me wa te ao. Ni ka tua pong. Ko tangi te nekane meroro ki toa nekane ni ka karapeka ututana me te counselor e san trainee ki me ni ka tane ya ki pukin tari te itirayo te itapara. Rita ki na kontana mpahan. Tau wana isua tenua isua ko koran tara poni e ka poaki ke kana wam teks. Tau wana isua tenua isua au ki wapi mea wa teoa. Ina pangana the lifeline te tara pon nampa ya ke awanua akea ni meua awa tenua tenua ni meua awa tena barikane ake wanu ake ake ni meua awa tenua tenua ni meua awa ke apa ndara pano ndara ai ake ruewa poni on Auckland ni meua wowa ruewa tena barikane ake ruewa ni meua wowa ruewa ke pantex e kangai help ke awa tenua ni meua isua kokona tex on tarapo ndoya Taina para ko taina noia, ke don taina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line, kamu kona dita ke merangai, aki ane mewa aki wanua, wanua wo wanua, wanua no wane mewa tanam parikan, aki ane mewa aki wanua, wanua wo wanua, wanua no wane mewa. Ibukin the youth line, kamu kona kami dita ki kain turun dikira, kita kami kita kain the youth, kita ngana pun ke otang ini, ngana meruru kena ayo, amka nganga kita program, akia wanua, akia, tenua isu wanua, onowa tenua tanam barikan, akia wanua, akia, tenua isu wanua, onowa tenua, kia kampun kona antiks, nakondari, wawa tenua awa, ya ki kapuwaki. Ai bukin tei popo kare na ki pate Samaritans ki to atora ki kana ai popo kina pa ai nan pa ko na ki ai ake wanu wa ake ake isu wa wo wono wa ono wa ono wa ono wa tana pari kan ake wanu wa ake ake isu wa wo wono wa ono wa ono wa ono wa ai kan te be wa tana tara bonda ka mona ndita ki no ye ya pere na ka popo ki on ka kompona ni ka mena na de tai
2: ara ka tei na pere ndi bitu ki mera te te apuni ki na ki ra on bo ngai ka yara te yo te ronu te ki ra ka re ta wa ki ai na ya re re E rangini ka kawa ki pokona reia ki nana sim a tākin takatei o tira pekau ndia tēni ki ripe sin mua minde muinga. Uke uke ria o pun no ria paia tēa ki na ki onika kou wā ki paia kora kora pōngana tira pekau ndia tē ni pun noinam tēa tē on tēa tēri ki tape ua. Ake te paia ka kukure i reiri kin nea kuru nanon a miyango o am kantaninga. Mora arari kin tere i rei. Takataka mena sim o meruru aki na pōngana ka tēan tayan kouru me kantaninga ai ka ariaini koro pukia. Tota yan kouru ai ka ana koro pukina. Tetei e vea hoa kien tetei e yana anau. Pai aki nana ia panna kona re tangiria o anu kona ane koroi yana sem. Tai mani ngare rangni kakawa ki paina yei to kouru ai koroi ya amutu.

0: nei ka bai te kara do ta nei kan ni te na kon mo leng jan kan ni kana me kinai ka bai ye ti angang i ke ke ru ri ka kin kan ni na kon Nelson in the South Islands kana me kinai ki bai ye te ka kara u ye ni ri ana ki me te tapo Christchurch plenem kan ni te tai ri ka yo kana me kinai ka bai angang i ke ke Te maru e kana mekina ki paia i te kakarau tautana i kikei, Tiniten, te kakarau nepe tautana te tapo ane, in me kako, kane kana mekina ki paia i te roa iei ni riana ki me te kakarau tautana o ipon te arona nepe me Queenstown. Tarakin kane ki ripes, te popoto si na tarang kane makina putaritari te tairi ka iyo kana mekina ki paia i te wanangnang iei ni riana ki me tautana te kakarau o ipon te arona nepe me Merakei e peiang tarawa mai ana. Kuria aranoka ape me nonous tapito wea peru ane konau o ono tua tamena orre. O wai poncheruna nepe me paanepe. Kani Washington te tairika iyo kana me kina ke pai yei te wanang nang yei ni rena kine pe taka karau toutana. Fanning Islands kane yei nepe te wanang nang yei ni rena ki me taka karau nepe toutana. Christmas ang kanya kana may kinaki pa yay te wanang nyang yay ni rena ki me tautana te kakarau kantan kanya kana may kinaki pa yay na pe te wanang nyang yay ni rena ki me tautana na pe te kakarau te tapo ani wala te songra wani I'm with a forecast at ESN katawrawa ki min I'm kongra yo pi emin kiribesi ipo ni rena na pe te teka ni roro na koi mi ke Tartarang kami men te kakarau ke, kamenu kami men te kakarau. Kam na kiri ke te mai, te ora ki, ora ki te kakarau ke, ki te mai mai. Ong kami ke kami nan tapo ki, yei te mai toro toro yei. Kamenu ina pang kami men te mai toro, kam na kine peri ke te ora ki pukin te mai toro. Kami ke kami nan te tapo i ka kapupo i ke, te taratarai ni ang kami mentiriringa ki kami no kami mentiriringa te mama ni kami sunscreen kami ya ki kam kapunga na ti takawai ki kawain te puto no me ta kana kam kapusika ki to kam repe taratara ne peroi ang kami ya ki kami yang watcha kawan to weekend ayo be safe ne bende ta pare kam na na ko ya ki ruring kami safety ntai na Ai, kai sa katoka na pe mi pe wa te Maori, te roi te tapo mo ana te roi mi weekend ai
1: You're now listening to PMN Kiribati.

pun nga te panani ka meauri me tenga e Montebes no ko imte so ran nam tai no ngora na ko ira ayon panani ki besan ko e mangari kem tai ina non te tai ri kai yon ka hawa me so me ngairai di a wan te no kan bo nga yo te tai ngai pun no no ro ai te menis ke puni so te menis min te wate to wana ken ta karanga ina yo o sinanga kai tau kai kuroro ani ra ina non nara tai ayo Sina maa kina koi nana nam kong rai yuna karu kware pua ratain jawa wawa. Te maa maringa tabe wate minis men kai ke kuna roha naki te kanua re anake te teikiri bes. Meron tau numane are peisiga tomu. Ayo sina maa koka te meroro ayo ke pantai na ataya. Ene maa wana riki na koi mine maa koka muru ringi riki. Nakon kanuan sebangam koi teikiri bes. Nam tapo re kong ora me ge ngai re tai nana ko. Tabe wate minis men kai ke kuna ora ya te. Anake te teikiri bes meron peisiga tomu.

kam na bene ni Māori, halo a look at that, kia ora, na mi kōra iu pia mini kiribasi, o te tai a yoi si kan shea na koi mi tō wana te Pacific Autism Group Support Group, ke te PASG e re ka korawaki, Somerville School, the address at 88 Tripoli Road, i pia miua. Te tai nkane, men te awa te wina te ngāpung, na kon te awa tō wana te iminta wanau. Ayo ang kana di support group meeting dates ay kaya na karawag yaya yu di kano pong wapi mete nuwa ni May di kano pong nuwa pi mayo wan nakas kaya na pito kano pong di pi mayo wan November ngayon yare kana agay mi availability din tayo kaya yas ang tayo kini din ang dates kani yun na pito nat dates kaya kaya kana aron na pa kuna ni make it te awa te puina te ngāpung na kun te awa tō wana. I mean tawa nō ka ngāpung si te wawa te awa. I rarigi nāne a te kana kōkan ka pani nā rigi rōno nai kai kōkona antarapu na kun te nāmba e akia wawa i suwa, wawa akia onoua, onoua, onoua i suwa ni meawa. Ke kōkona nepe ni meawa na kun pasgnz@gmail.com ke na kun na ia website asdpacifica.org.nz. Ayo a mi opportunity ka mi kāro ke punsiwa ke tō yei a mi a te ke tō abuni ai a mi family members that he rona te autism ke tau rai te Pacific Autism Group Support Group ane i bukimi i bukin te meroro ke te rari are anakona ane pōpō ki ai. Ai kanan kane te itiri te kona pong wapi me denua ni mei te kona pong wapi mea wawa nōkas o te kona pong te pi mea wa.